pathian fakna la kan ngai thlak masak zuk choi moi ka phu lo ti satu kha chuna than lian na ania ado tua nang choi moi nan ti hlai ro kha chu be chelerin sangi sak ane pathian fakna la engai thlek thlak mek na hi akashwani aizol ania tu na chuan chuna than lian na zai kan ngai thalianga kapon lam lan dan ti hlaron sang

0: Nitin hian ti lakan ngai lak tak sa tu ka bitsila rin sangi ania apua tu sila zar moya ania tu ti song tukin lalpa tu fagro ti huna patian fag na la kan ngai lak ho te zu lo ni le ta kashwani ai zo le tanga pon chu ale he hi kashwani ai zo la ne tu na chuan thu soi kan ngai thanga zirna chung changa ai tangkai ne le film khur na tur te ti thu daniel lompuya ssm professor pa chunga university college mi soi ilongai thlang u
1: tin ole boina hian zirna chungchaanga ai artificial intelligence kan ti mai e changkai na le zirlai te tana man fim khurna tur chungchaang e kan ron suitona itun lain ai hi kan mangna sa to khop maiya e zirlai te chu po kan nilowa e puitling te tin e zona sang sang te pon artificial intelligence hi kan khoina sa to khop mai ai hi tun lai kan hlangai thak tam tak te po hi ai ina an siam te ni atin flyer te poster le a banner te thil chi sang sang hi ai in kan mangna sa taw khop maya kan chen pui hi ani deuh ber to maya dam lo na chung changa te po hian a then te pe chan kan ron to a x-ray result te thi sen le zun result thing mai hian chat gpt kan ti emo ai application sang sang mang hian e kan nun hi kan her chho mop mop to a revolution ti mai lana sa tak tuna hian a thleng chho mek ni te pona ria ta chuta chuan ing tin nge zir lai ten an man tang ka yanga ing tianga film khur tur nge ti hi kan ria ta chu le in alanga chu chu hoina kanon.

donani ti chuan a hma sabera chuan zirlai te tana atang kaina han soita ila aib ka kha chu kan soi fi ato lawanga kan hretlang pui to a zirlai an ni awangin ai man hi an zirangaya tongpong man ngot emo ai na ape chu information a piang kha za aza arin tlak bik lawa wangin chuta chuan film khurangai le a heta hian boina kan thu pui zirlai te tan ti ani awangin azir tir tu te hian zirlai te kai ruai konga hian mo phurna kan keng thui le a zirlai ni me kan ni awangin ai man dan an zir tir angai ni zir tir tu tan ti hian atang kai le le ya hela hi tlem te han soi kai ta ila zirlai te ne na material study material han pek tur I han la khom nan emo tin kan zir tir tur han kai toi tir han summarize tir nan te hian atang kai le maya khaka zir tir tu tan po zirna hian min puina sa le ani tin hetiang zong hian han soi ta ila zirna bul thut abikin po som pahni noilama hian fim khurangai zualin ahriata achan chu helai hi e ngai tona fim tak manga thil kan lati theilo lai ani awangin e po som pahni noilama hian ai kan lo manga ni po in kai ruaina mumal tak nena kan mana tru le zuala zirlai mek kan lani awangin ti chuan po som pahni chin chunglam hanti tamaila hemi ba bscc b kom china hi chuan mani in e thil digle diglo kan fit fia thiam to a asap trong te po han mangtaila kan fact check thei to a chuwang sen hemi china hi chuan ai man po hi tlem chon a him deu in a riata tin atang kai le na chu teacher students ratio kan te zir tir tu pakhatin zirlai tam tak an zir tir hian zirlai tan po I riat thiam te a hara alo boi thlak thina tun lai khovela chuan technology I mang hian zirtir tu pakhatina zirlai zirtir ang mai hian zirlai ten tangkai takin ai hian mang chhomol mola chu chu atangkai mm na ani a tin olsam takin azir theya rang takin information min pe a tin hun le tha te po hi kan safe a tin zirlai tan hian hemi homework assignment le project khantina te po apuina sakhop maya chu chu zirlai tan chuan I a tha mm atin hetiang zong te po hian han soita ila tunma le zual te kha chuan technology kan ban phak na ala in chen lo mm maya thingtlang zirlai te le khopui a zirlai te an in thlau mm a tuna ero chuan I thingtlang hun kil khor bera po ai man ro sang sang a zirlai hian chat gpt ti te hian mangna sa application nang po an mangna sa thoin karinga I chunga chuan zirlai na athiam lo mathematics te science te english po ni se khopui no pangle thingtlang no pangina zirna a information technology ai na mason na athen hi aro pui le in langa thingtlang mun kil khor bera po ol samte in mani in luma tangin an subject harti zong po kha e ol sam takin an loin shil fi atir theya tin chu mai chu nilawa ai hi he ma ason na sale maya chuta chuan ma ni pian pui trong mizo trong po in subject ate kin na te po ti han siam ta ila economic subject zirlai chuan poisa siam dan emo budget buat sai ani dana kha alo re fi alo ta a chu no pang chu in thlarung tak alo ni theita ani mase classroom ma athian te emo zirtir tu aso ngam lo kha ai mangin olsam takin eng application po engeni google gemini ni emo chat gpt po ni se application sang sang po ni se tikhan azot theya chuta chuan english emo mizo poina lazot thile zela heng te hi e tun ma a kan thiet ngai lo ai na mal som na le ma son na min pek ani a tin chung zirna atan po hian an mangna sa le ti a riata thalai te hian hei keini mizoram bi ka pe chuan sap chunga chung na chance te alo tlem em em maya chuwang chan zir lain a type azia ka chulu te mo a chunga chung pui tur angin application te po tuna chat gp kan ti te microsoft te le I khati ang chi abia ka anan bia pui ngai the a free te tin poisa han soi de ungai te po hi alo om nual to maya chuta chuan ai hian na satakin zir na hi a tha zong in I ma ason tir tak me mewa tin thil lang pakhat le chuan tun na ya po hian I zirna apps ti hi ai lam develop tu a mi zo te zing a mi ten an han duang chuwa ka hi po hi te khin na tha tak ni in ka ria heta hian po som zirlai zong zong te po som pahni te

0: MPSC noya competitive exam group A te group B te chi hrang hrang te kha an khung ta a chuta chan zir la in i a chan mei tur i mock question te tin a soi fiana video te tin a chapter summary te thleng khan heng zir na app sa te po hian an khung ta chu tiang che chuan in khan academy kan han ti te po khan in application ten siam ani chu wang chuan na sa takin zir na hian AI avang hian ma kan son pha na sa em maya tun ma ale kha bua kan han keu chiam ngai te kha second ni thum lek chungin all some day in information rin tlak tak khaminon pe thei to ani a that na hi soi se na nilawa tin hun rei lo te chung phai chan han soi vek se na nilawa chuti rual ro chuan ni kan thupuya khanin i fim khur angai na chung chang ro hi chu kan soi telmak mo ani a hi hi toite in han soi le han tum ta ila khi ti zong hian ngai tu na han siam ta ila zirna hian enge tumber kan ti chuan all round development ani chu chu mihringa theina sang ber pho chu a mihringa them thiam na te an ngai tu na man chu a thiam theina te mani in rin tok na te mani a har sat na problem solve thei tura pui te kha nia AI a ero chuan AI khan ama in ngat lo thei lo khan min siam thung ta ni chuwang chen AI kan man na sat lu tuk chuan phachhiat na le in thla da na min thlen ta ni chuwang chen hei kan fim khurangai khop maya tin zirna hmuna thok thren khat te phei chuan in hei ke po zirna hmuna thok tho te kalo ni a tun lai hian kan fim khur deuh na pakhat chu zir lai te homework ke mo assignment mo han pek mai te po hi kan fim khur ta dewa achan chu AI eng AI application mang po khanin entiran India rama i corruption chung sang han ziak ro emo te han ti ta ile AI khan han siam tir pop maya angai ngai khan an ron thelu chuan a thiam na mang si lo khan a homework kha thadeu mai khan zilai khan an ron ti thereng mai ni e chu wang chuan i zirna hmuna po hian AI manga an ti the ang chi lam kha kan film khurangai hle mai in alanga i homework te assignment te po i kan pe ni pon khati ang lo zonga kan pek te po kha angai khop maya tin thil technical tak tak bi ka phe chuan AI hi i maso na tur tam tak lo omin ka sia a no pangzinga a ti hian ke ma bi ka phe chuan concept te po han soi te ta ila kan han soi chu internet khovela thil tam tam kha AI chan a form khom thia ma i khata chang khan i min ron pe ta mai ni maro chu tihian zilaizi nga tekhin na kan han sei thina chuan a mizo thil takin a zongtra ti te sa ti te kha AI kha vazot tango tila a chan na kha Google a mu mu kha aron ris ve ni chuwang chuan AI hi in nga nan bera rin rol bera man si ni lawa ma se min chan pui tur ta ne ro chuan a tha em em a i entianan debate a han in nial fiam zirna te phichana pui mo em em atin i mani ngai tu na puak chho ka interview ma chon te emo khatiang han ti tur te khan AI khan i min pui theilawa critical thinking emo reasoning lama te khan zirtir tu te le i mi dang te kha kan lama mo em em a tin AI kan man reng reng in a topa kan mu chu AI hian ati sual theya chu wang chuan ifin fia don nia ti hi AI a hian a om zelani eng application pon ni se chu wang chuan kan mang tur chu ani a ama ero chu keima ni theina ti che khop le keima ni ngai tu na te keima ni them thiam na te le keima nin kan hmason na zel ti che zonga AI kan mang na saru tu kani chuan i harsat na te po zir la hian kan tok theya tin exam hall a te kan interview huna te le mun tam tak AI kha a man thei don lovani chuwang chuan i zir lai AI mang thin te po in kai soi na mu mal taka eng china hian nge kan manang ti kha e kan sia ta poimo hle in ka sri a mang tu te po kan lo film khur zel thei nan kan thu han soi te a uluk ta kamilo ngai thak sak theu turin kan han nge seu ni e an lo me
1: kan ngei thak tak zirna chungchanga AI changkai na le film khur na tur te ti thu soi tu ka Daniel la lompuya assistant professor pachunga university college ame ania akashwani aizol atanga pon chu ani

min mangai lo i thei lo ti thla kan ngai thlak tak sa tu kha zori me khyang te ania tu na chuan nang chawi ne ti thla kan ngai thladona he la hi joseph saiming thanga phua ania lianding puin aron sadona lianding pui zai a zorampum min fan chwa na arei to in tun thleng hianin ala chwai theilowa a o amoya afia fai cha a hela po hi aron lar pui le thin kha ani

nang chuwini ti hla kan ngei thlak tak sa tu kha lian ding pui ani tuna chuan sil zar moya zai kan ngai thlanga kan thin lung kan hlan che ti hla ama phwa aron sa dona he hla hian mishing tena ro pui na le kan ti thei zong zong te kan ngei hlut thil tin reng te hi le thil hlu kan ti le kan ngai san zong te a then te chu zirna lama hlo tin te anianga a then te chu ei zon na konga hlo tin na te po anianga kan ngai san zong te po ain ang lo viau hlom mai theye amoi ro chu chung zong zong a chuan thil hlu kan ti le kan ngai san thil te a moi kan ti zong te kan san na zong zong te a san na zong zong kan in tlan siak na zong zong a te hianin e pathian mangai na chan le ta tur thil hlu a om lawe thil hlu tok reng a om lawe ti in hela hian ron puang chua kane tunai lo ngai thlang u kan thin lung kan hlan che sil zar moya.

kan thinlung kan hlan che ti hla kan ngei thlak tak sa tu kha si zel si lal zar moya ania tuna chon zuram chani zai kan ngai thlanga a ma ngai na alo ni ti hla arun sa dona he la thua moi le ro pui em em chu pathian mal som na kan chiar sen lo te tin kan mamo chitin min pek thu te arun tar langa tukina hianin he la kathan ruala karil ruala omchu boruak cha hip tur athlo na min pe te tin che chwal the na kong tam tak kan ni tin nu na hian a kenga a thlinga chumia pathian ven him na kan chang te tin kan ni tin mamu ang te kan han nei the rengot te po hi pathian mal som na vek alo ne a min pathian ne na tanga kan don vek ani ti hi atar langin kshia a tin a mangai na phei chu ni china khan kan soi tu a kan chiar chiar do ni la kan ching nun zong zong po a po hianin kan chiar seng don la wani de kha achang le ane amangaina alo ni ti la zoram chani sakilongai thlangu.

tin lunga thlir zawk thi ne ti hla kan ngei thlak tak satu kha walal sai lova ane ole tuna chuan pin si bilal thang le anin achiang le zual thin ti hla asak ilongai thlang u

achiang le zual chin di thlak an ngei thlak tak sa tu kha pencil bi lal thang le ani ane tuna chuan lal rim ruat an nang hlo ai chuan ti hla asa kan ngai thla ho dona thil eng po he ko vela mi hi chu chan don po ni ila nang hlo ai chuan ka thlang zel na nge ti in he hlasiam tu hian ron phua chua kane nang hlo ai chuan lal rim ruat sak ilo ngai thlang u

nang lo ai chuan ti thlakan ngei thlak tak sa tu khal rim ruwa ta ania tuna chuan min shuai zel thin ti hlal du sakin thiam tak meya sakan ngai thladona apwa tu hi JH Gilmore ania ale tu Reverend FW Savage mizotena sap upa kan ti ania lal du sakiba ka hianin zaipol thia te point thiam tak mein an lo sa photo china la chatakani min shuai zel thin ti hlal du sakin ron sang

0: min shuai zel chin ti thlak kan ngai thlak tak sa tu kha la du saki aneya chu ti zung chu tukin kalung dum ti huna pathian fakna hla kan ngai thlak kho the chu nia akashwani aizol la tanga puan chu ani
1: tidam thelo shikpai turin manhel su wandoi wang a in du khan swal wanga hiv aids kai antam jok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jin konga positive la hiv aids laka low negative ang cheti hi sinot social front som che ni

0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: Mishing chu ophi spon sangania borua khip suak tur durani mase mithen kha chuan bidi le mezil khu an hip chu atir thungani mezial zu thang ho hi atlang puin kum khata mei khu an hip lu za chu donina cancer nana thlem tu tar atam hle ni hei hi nan na khir khan tak pe thei tu che ni inale the ni veilo bansan ro ramipuita ta.

0: Ministry of Health and Family Welfare, Government of India buat saya ini.
1: Mizoram Rural Bank juan intu ko makuha ngay tua takset ani. Sorkar lai pui Social Security Schemes tlom le rintlak mang tihian invenim na neivero le. PMJJBY Life Insurance, PMSBY Accidental Insurance. Tu mai baka APY mang hian iu patuna thatin na pension lutak tu recall thei bokang bank account inai chuan atok mai. Mizoram Rural Bank branch inai beratlo la. He himna scheme tihi lo zom ve ta che. Venim na voina. Naktu ka taan chung ka himna.
2: Tifa te bula meizia li zuk zuan damdoi talaw lo om sang tam tak ashinga shanin e itir ngalani. Sigret zil zuk hiyan tu lo om em mai bauruak siya talaw tak tak te tu lo om em gantak satana talaw tu nan na asma nan na te beng nan na te le tipu nge ngay tur suam nan na akeng telani. Sigret zil zuk hiyan nao piyan talaw le nao sen ti na aletin ati tam chin. Sigret zil zuk hiyan nang male ifa te nun nanu tak ka e ral mekani tu na meizia zuk kasim ngalan se.
3: Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, with the ham chan na ta na buat say.
4: Mi puiten gas LPG kan lakin keji somni pakuatling ngei turani gas inren sem konga mi puiten theitop chwahi kan mo phorna ania chumetan chuan gas stove le gas pipe alik le lik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren sem konga malak nan gas aya man the induction stove te zo thuk engine oil mangte po mangtel chin turin kan ni
5: hehia kashwani aizolani tuna chuan chachin thar mizo thunga chiari longai thlang u

hi akanswani aizolani hd lamal so makani ya khirvena kun kan lo thling ta a tukina bin ngai thatu zung zung te ni thar chibei ve kule voin hi julai ni kuwa ni nga ni ni a ngai thatu te voin tlong taka hun mang turin du sakna kan hla na cheu tunkar sochu khuwa ha cheng ni tin maya jing kara tangin ro atla deu seng seng renga sok vak tur te le lir thei manga jin sok tur te ro sura vanga chena lo thling te laka te kan fim kur tlan apoi mo le ni tukin sing dar li le mini somthum pariat khani chuwa ka voin tlai daruk le mini som atla le anga voin rei zong hi dakar som pathum le mini som thum pani ani ang state messenger chin che da ni niming khan ai zo chu lum lai berin celsius degree som ni pani avo lai berin degree som ni pakhat ani boro ga nongom sa chu non lai berin za za aro lai berin za som kua pali ani akuwe.com in district khopui rang rang khochin tur atalanda nin voin hian aizol le sai tuala alum lai berin ses degree somni pali avo lai berin degree somni ni turin atar langa lung le ser sip le khoso la te alum lai berin ses degree somni pani le vo lai berin degree som pakua ani na thiala ni thum le somni kolisi pa ni li le somni pani champhai ni thum le som pakua lung klaya somni le som pariat ma mita ni ruk le somni pani tin tukin su sihar district kholum le vo zonga district dang a in tle min ron da niam de wa alum lai berin sesa degree som pakua ani vo lai berin degree som pasari ani khochin thlir lok na imd isol center mu lok danin voin hian lung lei lung klai le sihar district a te mun tin deu thua ro sur theina za som nga tanga za som sari panga oma mamit college

0: Oletun Trum Science Magazine hana chuan thu chini kan ngai thla anga ama sa in agriculture science ti thu kan ngai thla anga he thuron soitu tur hi Vanaldin Puya headmaster Shang Chuan High School ani ilo ngai thlang u
1: voin kan thu pui tur chu agriculture science ti ani a agriculture science han ti hian zirbing na le mason na akok de ubi kin ahriata thlai thar chu chatle tamlama te khukheng dol zo tur thlai chi le ran thlan konga te ran nung tha na hlo chi thar siam chu konga te thlai thar zat tur lo chu theina konga te le thlai chi en kol le song bol dan tur te hi alang sa zual an ni berang agriculture ni sin engwang nge science an lati tel tra le ti lai chang hian bul in chan don te ang a chan bul pui ber chu thlai chi thar chin le thar chuan atan hian science an manga thiam na mangin an siam rem zung zung thei to wang ani ber mai mi hring te hian kan mamo ei le in tur hi science maso na tel lo chu ni se kan tram dai tong kum sang ni som ni palia hian khovel puma mi hring hi tluk le ding on riat vel kan ni to a kum sang ni som nga kan thlen huna phei chuan tluk le ding on ko le achan ve kan kai turarin ani chumi chom zo tur chuan agriculture hian science thiam na mang trang kai chung lo chuan tlin ngai na re nga om to lo ani a soi war thiam de phei chuan agriculture hi science zong zong te nu berani anti hial zo ka agriculture

Hi Akashvani, Aizolani, Akashvani, Aizol Tuan. Dun tla julai ni som pakat in rin ni zon nudar kat le minit som atrang adar ni in karat li rol te. A riru lam har sa nale en kol dan ti itupu imhangin live phone in program wa se ito na Dr. Mal Som Tuangi, MD Psychiatry ZMCN H. Falco na min hunaron mga nga mobile number 9612588677 ahyan. Hemi hun sung hiyan SMS mo, WhatsApp mo in biak po te aneyang. Hey here, guys. Vani Aizola ni tunatuan CSU sponsored program NCERT lo ngay klang u.

te dar soma hian pi puzai kan ngai thlanga hemi nu hian kan ram bial thana cheng te zai kan ngai thlazui do na tin dar som pakhat le chan ve pi pu ti sul nu feature huna chuan zik pui pa le a hla te ti ar la lian zuala zia kan ngai thlo do na dar som pa ne len khom zai kan ngai thlanga dar som pa ni le chan ve a leng zem hla than angai tha kho theng chunu dar khat le mini son ma chuan mal than hun kan mang do na dj lalven hi me lo za yanga nar thum le mini som kutna tuk ti tan ti huna chuan phekhok che sia ma e zung pulal sang zuala zuang tu yemi kan palai na kum na angai thak thei do na ne daruk le mini som le thu le hla literary magazine huna chuan pipu te hun la ya tlom ngai na ti thu professor mal som le na government ti romana college soile tuile mei saiwana la chuina roming thangaral te assistant professor government changmana college soite angai thak thi dona ne hi hi akashwani aizola ne tuna hian chomadar somania pi puzai kan ngai thlanga vel du sakilo zai dona masabirin german ral run zai aron sang sa

Tu na kan ngai thak tak te kha ilai nat lom ni ti le du than na nu ber ti la te an ni ran sa tu kharam thar se la var te ani tu na chuan Elizabeth lanun limi alo zai le anga zai on ram moi ti kharon sang.

tuntuma hian zik pui pa le ahla te future then ni na kan ngai tha anga aziak tu ar la lian zuala lecturer shrangbana college aizol

0: ทุ่งจวนอาสนิทผัวจงจงฮีออกเจฟและเซสเตตินเชนเวลวะจางขัดตาลีอมเซลินจางทุ่มอาเซียกพุตาอนุคารนานตาลีลาอมังชินที่จวนชีกสเปียร์เรนฟอร์มอสนิทจวนกว่าเทรนปฐุมและกุปเลตอมชินอันอีจูอดังเลียจวนพีบีเชลียนOde to the West Wind apu anga te hian sonet pakhata chuan tlar thum hla changli le couplet a om ve thung a engapo chuni se zikpui pa hian ama ir om chuak ngatin mizo sonet alojek chuaka petrarch anemo shelian emo shakespearean form of sonet emo zui hau lovin hetiang hian sonet alo pho a athu pui chu happy valley retreat ti ani happy valley hi Shilonga Assam Regiment Center Munpuya Veng Ming Ani Ti Shemasa Ila Atsama Chamin Ilongai Thate Ang
1: Chung Tur Ni Jing Jin Khian Thang Van Zo Zong Pela Thang Tiang Len Ko La Khum Don Lai Hian Thirte Happy Valley Kor Rua Moya Ayeng Zam Vel Nam Tin Leng Lom Nan Kangai Ning Lo Ngir Tling Lel Thang Ayang Emni Alo Kive Pia Tlang A Son dar thei kual moi dar fengwa to nan zaleng an ngir zalam thum zong boin salutation an pe vai pui ngur to nan o nang thunun na iwa moi em khovel ro pui na le lalna zong hi izara chang ven ni alo moi zual re thei sai leng zong tan don te rem na muan na zale na zong avong him nge ye
0: la phua thiam ten an phua mai ngai mang hau lo chu khohar la kantidon ge sunna la kantidon elegy hi ani elegy hi sunna la ur sun hantile deu kherila afi ome zikpui pan elegy pakhat aphua hi amalai chin bul nai apu hual ro thanga anu nutra indo pui pani na hun laya kum sang kha jakwa somli pani atanga achin shiat lovare zui tawang wang angai zia phu an la ania chang somni chuang lai azia chuak na in adu angin alati top zo lova a in ngai ala thu han ngai kha khian zikpui pan apu hwal ro thanga asun dan chu a in shil ngal mai ome
1: ton manglung mol rao thaleng ma ni la keisong ka ngai che zun ngai min ne man be se phak lo du thulenga ka sam ngam lo kapu manafam hnu min hla ne he za tur ni chuak chak tiang da ya kim lai pa rang athen wa nei zaleng tan keizong zantiang kol hnim hian min thlen lom na jing kha da riak chang hnu leng to nan darang katong le ton mang mola kapu chaktiang tual dai chang hnu kan do ral wangin kapu ilo ho mo iral tuk chu khothal voisom kha chen ton lo ni liam chung khan wa nei na chuan na wang a choi chem siang lom itu ifa ingil emni hechen ton na tur ni kan lo thlir sin i ui nau len rual leng dang zong hian trapin ton lo kar ni avare em kan ti che tin apu tharau chu an hawa apu huwa ro thanga chuan
0: ton lo ni zong are lul mai mama khovela zong thren chang a om tur lom ma se kho chal vai som ton lo ni zong po khan van nei na chuan nau ang mi choi chhin sin van nei na chuan nau ang min choi lul mai chaktiang japan ral pui tuk dolin ne na lan lu kan thlung lu wa khumin lim ten thang tiang kan run kan ron zong le e ti in aron chang ve thunga he tiang hian ji pui pa chuan an chhun zoma
1: ton manga zong lim ten nawang duin khove lung ngai na le threnna kan don lo sakmel limin bia thuleng tin kan sil kan chen ton lokar ni zong kan to kha o ka ton manglung mol minom ri la limna ni parang ti la tham ral to nu kapu an kane me sakmel kalom nin lo lo ma chatuna zal hi kanuam mange
0: mal som na leibi ta ta na thlen tu khovel lungai pela lusun trap te thlem bang che thi na than vo ta zal to nu mi ron thlen tu ton mang ka ngai ber che min omro turni chaktiang da ya her chuak la zan thim kapu min thlen tu hi cham reng se Signi zin chian eng moi le leng zong ai hian ke zong ka ngai ka thin lai na min ne man ngai te zan khuwa re bo aran pau kan in then nan len ko la lo eng le ta dam takin o kapu hele ya zong ton mang rao tha chau hi ka chan to
1: ha yang changi len ko la lo enin turni pui hian then na a then le si thin zing tian len kol nim re kara rai ra zun ngai tlei lo na wang kan chap riang tho ne zaleng to na lung run takin han silila an don thiam lo ka don lung ru khi ti ti leng lak achang tu lung kham ma ating zo lo tak sa lung kham sing mi muak tu wang hian thin lai na ka don ngam lo dar feng ilen ruwa zong siang an loi kim ta song kalera kan chuan ni len to chenua min tonni amlo kumsul khuwa areile ta
0: tonni amlo kumsul khuwa areita beise na hian nakin min tiam to nan che ania tharal kumsul lo ve hian ton manglung molan achang le chin mana chuanin to le nani kan tiam chon ban merin dam takin o kan ti kha chaktiang kol pui daya engil tamayam ni rao tha lung mo chawa kan ton che du leng pa rang sen lai milom lai khan ka don thiam lo zalam ipan tur kong hi thapam dai real changin akhi chwa tlang da ya cholang wain rai ra ifam mo
1: real tram sa rok tui ha na em ni tor thin lai van a thin tak em ka donin tu nam chim nge i ton tu ngen mu nge i don min shil ra uo phu zong anget ngai lo kan ti kha liam pui tuar kol phai zawa mel ma sang som kara turni sa i tuar tu chu tunge lim thing zar che tunge sik tui hlan che min shil uo mangai ban ko kanwa me
0: be se ria lang da ya lung ngai le nu tiang chona i lo room ni chuan i ron don nge yang mo ilen rual zong itu le fa i u le nau te zong hi thin lai na nam chem len kanwa me lunga ina zong phura i mel ke en hian sarkar ro pui na hi katan cha na ani ne na turni kantan in chen na
1: adot le achuan zik pui pa la phu ro pui ber pakhat a la phu zong zong bu khata kan khung khom po a ming putu atan po a ama na than ngat zo zam par ti hi lâu lụ chỉ lệ là dấu giảm hi là thủ anh ấy bằng par mình anh ấy thì cần phải chịu ôm ấy à mình ba ngày chịu giảm dấu anh ấy bằng par mỗi tắc ấy thì lâu chưa ăn à chuỗi mà viêu rồi ạ hết là hi dịp cuối tuần cùng sang sự của sầm nga của ba phụ anh ấy hết là hi ớt ăn tiền chỉ là hi anh
0: dấu giảm par thì là thủ cuối bảy chú mình nôn abik takin wanglai hun chunga kan him mel moina chakna le jam zo vul chung rei lote khai khinna ani ber kumpui alo hera bulak han hun me hi chuan bu min eng war to zinga tham che vel jam zo alo par bul chu khi chuan lomlung rual nula le tlangwal teri ru atilom chin mizo ten tham che vela jam zo an china chan nia an soi thin ber chu ram huai laka in hum him na emo bi ruk na emo atan ani ome manlai christian ma nizo ngai dana chuan zamzo phenami chu ramhuain amu theilo anti chin chubaka zamzo tangkai na chu pangpar moi tak ania honkonga ngai zong te chol chhuai nan arem changin adu oma amoi na chuan mangai bia thu ashil chiang bi anti chin
1: chutita chuan moin tangkai ma se kum thara chuan lo chu chul alo ni to nuwa chuan tham le avela zamzo po alo chul ve ru to a zamzo par moi na chu ngai engang ma ila relo te a alo chuai lo thei lova au au asort lo chutiang che chuan mising nun chunga kan hun luber kan lo tlei rol hun hi wanglai ni hun du om takin min muaka chuti taka ngak lela kan lo thir chu chuai to lova om ngai om rengata na du om le ma se len lai ni hi arala kan nun hi than lam panin aung rop thale thua ya chu sing nun wai thalam chu uin lung hileng te ma se aso chuang lo
0: chu tiang chu kan lei sing nun hi.

0: Ni avangin kan khovel nun hi a hovin alo thon mai em ni ta le ele ni la lo ve zam zo par moi tak chu ni pui lo tho chuan chem chil vek ma se amoi na lo mu to tu chuan an the hil thei to lova an lung len changa piangin an re chuak le chin chutiang bokin mihring wanglai mel moi na le chakna te chu bo ma se athil ti tha da chu adai thei to ngai lovang chuwangin wanglai ni mel moi na le chakna ringota in ngat lovin thil tha ti in hming cher tum ta zo kila thang le thar chena kan ni lo zok don ani ti he zo zam par la hian kan mu ani in ngai khato teang ule
1: kum su lo ve khua san signi sen lo her fang par lor na tu ni nem duai noya lom lung rual te lung lom nan mo apar zo sam lo vul bu kham mual moin zalam thuama zol di thuai nan imoi chuange wa to nan turni liam tukram chul alo chanin zo sam apar mana di thuai na a chuai le thien tha rum chung turni nuaya o signi nem duai moi tu zo sam par la cham ri la lung rual lom hian kan ngai che
0: adung thu shing mi zaleng lom na rol thar ni hi anga wanglai tu ni nem chuan sai sen te ta kan nga chal tui nam tin lung du kan sak mel moi na choi zai rel lo yang in vul la kan ti shing mi zaleng hian ma se len lai tu ni kol ron aliam chuan jing jin kan tan le pial le panin o wanglai ni iliam don mo kol ronan don lung ru ka kan lo nga pak chen che kan ui nam tin leng hian chapin kan au che
1: ka don chen a tho nem ni khovel nun hi zo zam som fang mual moi a chuai le thin thal khorum chap char ni nuaya ma se apar moi na a cham thin laya nu piang ngai a don chang ni in kan hil long che lung ru ka ngai te wang lai ni chuai ma se ming moi na a zam ze lang khovel mun zawa wanglai ni zong ma ten a chuai le si thin khua rei chang tura ta ni ro don la ming tha atlo zo kang thang le thar chenin
0: adot le a chuan zik pui pa la phua han chiar mai pu a nui ti za le hlim om deu deu la pathum kan nei te hi in ngai thale te ang u ama saberin an veng veng lui nu la rual a phua na lui khola nu ti la chu hetiang hi ani
1: lui kholano zong zain ka choina nge zol kho chunga zaleng zong a hian ka thil thin an moi chuange lailen moi ho sakming chiarin zai ka choina nge leiti rozik siami chong thang sap jingi ro thang vungi biak pung khovel bial zau ngur buang nu chungi nal ber lal thang boi vel len moi phu lo leng hlir an ni zai ka choi hi nem ten an leng del lui khuan moi nem ten lung ruala za ten an leng mun hian lui khowal rual zong thin lai an hlem
0: episode khatna a khan lung ru ka min ve ve la ti hla kha kan ngai thato a kha la kha ke si lal vunga la phua ma sap ber ani e kan ti to kha kha la rual pui tho a thu po in trom thei leng zem hladang kum sang ka zakwa somli pali khan aphua boka chu chu hei hei ani

0: La limom dang pakhat le chu achama chama tan shim shima jikpui pan kum sang sa kwa somnga pakhata aphua thoro din pui ti hla hi in ngai thale don teang he hla hi personal oath kan ti theyanga din pui tiya address hi pizo din pui uke el ro cham nu pui tui khuat lang aizolami hi ania zirlai ni lai chuan exam puita na in buat sai lai hian zanri takthleng lekha kanzir ani poin alam clock hi jing taka riturin kan set chok thin renga he la hi hlafiam thu anga ngai thei ani lain ato pa hian philosophy molte real taxi zirtam zong kumtluang lung chhir lo na ani ti min ko mu ani
1: thang ril bo aran pau jing tiana adung thul zodinisana azai ve a ma se ching mit meng lo tho zai rel si lavin a beng hlum khe te puan nem a then thei lo thoro din pui ko la eng le ta zia tial zir ro sa pui el vela exam na tur ko ni a lo her chuak le ang sui lung chir le hlau lovem ni signi zing zong a vot kan hai lo ami shei po lai khum zol an pel phal lave ma se din pui thoro khe te puan nem pel la zirtam zong kumtluang lung chhir lo na ani
0: ato peratan chuan jik pui pan tar thum hla a phua hi lo ngai thave thumila he la hi kum sang ka jakwa somru pakhat silong mizo thal phawang kun a phua na ni ya zia ka chin chia kan mu thei china chuan hei hi jik pui pa hla phua nu non ber ani nge nge tlar thum hla hi atimi tan chuan olai te phua zung zung thei chu anite meu maya mina zong ta ni ro rum thuai ngot chi ani lo uke si lal vunga kha kum sang ja kwa som ru pakhata central service competitive exam tuma ain bua sai lain silong thal fa wang kut man hun lo thenga athian ten la chang khat thal fa wang kut pui ire lang o nam tin loina long kho puya tlang zo da ya chin lai kan som vele leng zong zong ti hi anron sar kuleita ani lalo phu ve fo thin ta thin lunga chuan chop le chilin sang adang alo lang hwa la he tiang kia na phu zui ta ani
1: chal va wang kut pui i re lang o nam tin loi na long kho pui tlang zo da ya chin lai kan som vele leng zong zong chin lai kan som vele leng zong zong manarwal u su nu kan ban leilo nge parang bulzel ro se khwaliana parang bulzel ro se khwaliana long khuzo pui pelin thangro van nuaya zofa le natlang tin deng kim ro
0: thangthar nun lungkham miselo un parang kan tlan len lai silong tual nu ama kan ngai lo ching khol misel zong zong pile pu kut pui chu zu le sa kei ni kut ve fin na tlanga thiem thai pa a thei thei mi u ti chang kang tu thal fa wang kut pui a chul don lo zale ngan ngir alom tu vai pui tu ala tu ana fan zel ro se leng zong zong

Isua hnena ka himang la rinzala le polte valal pari le polte an lo zaive thunganga iramintiam chu kan thleng theyangem ti hlanrun sa ang

an valuem tilun din reng te hlarun satu te kha la rin zwala le apol te ani chuti zong chu tun chuma len khom zai hun akashwani aizola kan man hote chu ani tuna chuan la san hun kan manganga ningani sundar som pani le achan veleng zem la than hun kan lo thleng le ta a tun chuma hian in la than moi tak tak te kan ngai thale don ani masabira tan chuan bimal som tlangin kara hla ti la sakan ngai thanga he hla hi Mamoya tunat lambunga ummekin zo hingle ni Peter Street Electric Veng zo thansa mi sai khama kon le ke wana rati te nu pa na zari veng mi te longai thakatan abik taka athlan ani bikung te wesai zo min hel la hi shalom wanal ve ni lunglon lungle tan wana mangai zo le zema bo galili veng le la rin moye chan mari west ai zo la mi te longai thakatana athlan ani tuna ilongai tha ang kara la bimal som tlangi

Emily di Lawrence sa tu ka jil ting lian na ni a tun chum leng zem na tlan huna in na tlan pan hin na ani tun a chuan in lanun king a ma nun an di tun a tlai di la sa kan nga thave thung nga he la hi ma moi te a tlabung om me kin wala lian na tenu pa long mal veng taxi la bag zoli tenu pa mission veng thang lanun sang a te chuang electric veng wala tenu pa AIR quarters chun pui le pu jona te nupa bongkon brigade mi longai thagatana athan ani vikung te website zo min hel lai hi vilarin pui khomoi vo in la sang pui si phir tan ni pui mota kani phalin abik taka athan ani cham te phul le na mi longai thagatana hamlet ms khoi shing zmc falcon mi in abik taka athan ani tin hel lai hi alal thang le na le ma herde chandun in lukta kan longai thakatan bilal engmoi le sillian puiten abik taka anthan ani tunai longai tha ang lanun kengama nuna diton atlai

dito na tlai lenun kinga manuna adale tan chuana fam kimaral te in lena tlang dang tihla sakan nga thabe thunga hela hi vikung te website zo mi in eflerot feli lungle zo tlang le pc la siam thari lungle chan mari mi te longai thaka tara bik taka athan ani mamoi te atla bungom mekin zoming lampite street electric veng zo thansami zo thansa mi sai khama kon le ke wan la ro ti tinu pa nazari veng mi tilong ai thaka ta na bik ta ka athlan ani thanpui le wala tinu pa chung thlai mi tan lili te chung kwa kola se bla pui te chung bara bi thang te tinu fa le ma mi te chung kwa long thlai mi tan luk ta kan long ai thaka tan a bik ta ka an thlan ani tunai lo ngai thla ang lenat lang dang fam kimaral te

lên nét lang dang là phẩm kim ral te di je la ven he min ka chan hi dil ha sa kan ra thave thunga nga he la hi vi kong te wa sai zo mi nen je la la sang le ni cha tlang le la du sa ki chan pui ai so mi te long ai tha ka ta na a tlan na re ma moi te zo tlang lung le min he la hi pu jo na te no pa bong kon brigade sel din pui tu na lung le zo tlang ba la nge ni ral te salem veng ai so sam pui te no fa sai kham ko le ro pui te chung chol hun mi long ai tha ka tan a bik ta ka a tlan ani tuna ilongai thlang DJ Lavin Himi katan hi.

Om lo tala, ngai nan sang yi tuna chuan, van sang kimin en chim lo di ti la sakan ngai thabe thunga nga hel la hi.

0: hehi akashwani aizol ani chanchin thar achiar to sil monsangi aizol district disaster management authority chuan tun naira surna sa awangin aizol district chhung hun sangsanga leimin le lungtla atam thun soi addma hotu 10 akashwani news aizol an shildanin aizol khopui chhunga mun then khata ro surna sa awang hian leimin le lungtla omnuala chan mari le ramhlun in re nalal deng road bak ka ngai zela la sang le na filling station bula le tla chu quick response team lamin an bai pui meka zonam outpost zonam police outpost thlanga le min chu motor kal tlang the a then fai ni to ba ka chan mari le chan maru west in kara le min po en fia to ni thu te chinga venga le che po sarkar lam le khotlang ho tu ten malak dan tur an ra man mek thu te an soi bok hengba ka hian aizol mun sang sanga leimin a omnual ni in addma lam hian an soi bok kan correspondent report ti lo ngai tha ang
1: aizol district disaster management authority ho tu te chuan mizoram in fur puya ton meka mitin ten ma ni chena in bula tuilwan korle kan tui chepai na te uluk taka en kola hi thairing turin min dua chung tin ten ma ni tui don theute siam tha a kora luan tir thau apoimo an ti thu te ba ka ti si pai ble tuilang na pai chang li ka om le om lo thi thai reng nga ma ni om na bula electric ban te po thuk mai ol saman ni nge ni lo ti te chian se turin mi pui te min nge na aizol district dik chu chen na om thula hmala zung zung ani the na zon som pasaria

0: tunchum kutna thok te tan ti huna chuan pulal sang zuala zuang tui veng ami pheikhok chesiam ei zong komna kan ngai thla ho don ani
1: akashwani ei zong ngai thatu ta chi bai le ule tunchum kan program a chuan hei tuna kan omna hi zar ko traffic point kan han kala chuan chumi zuwa tian step kan han chuk tha a power house step chuk tha khan kan oma hei tuna hianin three star shoes clean adora kan oma ani hian pheikhok chei moite tin pheikhok chi sang sang te an lo khoya tiang khanin ama mo tu te tan khanin pheikhok te kha thar theng darin kan pheikhok lui cheto te po kha ti khanin an lo boi soma ani hian ye chung tiang chuanin hei ei zon na ten han kal puina sakhop me tun huna hianin biang biak na kan han nei le don ani kabula hian anei tu pa bera oma a ming te po kha han sei masa se la thangi a
2: kaming chu lal sang zuala ania tuna hian zuang tui asan kan cheng me kan
1: ani chon pu sang zual tin ka kau meng che onge pui ni nge tlangwal
2: pu ko to
1: e pui ni to mo e pu sang zuala tin ka kau mai chenga pui lo tura ngai la ani le hei ig lama te le eng eng omnia te kan lo mu ve fo meng ko chuak te po hi in bulchan hi rei to em eng tika changa bulchan chhaungai nia tin hemi tu tur sim sim hianin training na san pa te khang tiang te kha ikalem ti te pokha min lo shilla
2: hemi do kan tan na tak hi chu nikum kum february ver han ga khia mo ma se hemi a kan tan ma hian mi hnoya hian kum thum ka thok ve phod ni chu mo a khami kum thum ka tho nuwa han ti han ke main kan nu ne thang kan ran ve ve ta
1: ani chuan a san pai training kha inei lutuk lawa
2: o nei lutuk lawa
1: mi hnoya thona ra kha
2: o mi hnoya ka thoka chuan ti khan youtube ve la hian ke ma hian ka insir le boka mo sa pho te na an lo ti dan te kha te hang kai ke ma ka insir ti khan video hen ke em tri tri mai mo
1: o
2: chuan ke na idea te kan lo nei ve je la ti khan
1: mang chang kai le mai tro nang chan social media ha tiang khan in le lama chuan ni e a mang chang kai thiam tan chuan in youtube ba te po ti dan tutorial ta kha lo tam to ta ani re ti hian in inu pa chau hian helai dor hin enkol ti na mi
2: o ani mai kan lu pa chau hin enkol
1: ani re thok tu sim sim hi anom lo ti na nge nang mani pa ni na in ti sim sim
2: o thok tu hi kanom san lawa than chu meron betui chun om ve fowa in hu he tho the ma training them ti hi meron zot ve ho ma se a kan pani hian kan la thok thaya kan la boi em em chung lo mo chu vang kan la ri lo chu dien chu ni
1: ani tak chu chuanin tiang khanin ni kum february atang dor khain ran chan ta kumin hi kum khat na ang deuh chau khani mo ani chuan tro chuanin i ani le tian hei ti hian in han kal pui chau zel ta i engia ti chi phian don ni ni siam tun din huna tein ton siat tua te heng tiang hi
2: o ati chi khop a ati chi khop mai chuan hei ei zon nan po hen akak le boga thalai ten tui tak tak anom ti ka sebo ka mo hei mion zot tu hin tam boga ati chi khop mai a tha ka ti
1: ani le training vel kha ni chin khan in suya training ta kha inge pek in tum chia lo nge ni an kin lamatan in ma chop deu
2: i training hi chu ke ma hi zo training pat tu hi chon i ke ma thiam thile don tha ka in ti lo mo ka lo hril dan tang pui za chu nang ma nin ke po tu ma bula tu tia wa zir chu ka nei chu lo ti han nang ma nin youtube ba te ati ran en ula ti han nang ma ni fin nang ei han lau ti zok rohi ka ti top ze ramo san chu ke mani na training te pedon tai la training je lo chan training pek dan tu bo hi om lo hi chu an mani na an lo tui to chan lem zia te lo thi ho ol to em em mo training in tek wa ai kha chan ti tu pa te han en lula ti han a video tam to kha tiang han in lo ti chho ve nga a tha zok de ka ti mo ke ma
1: a tu ya tu chil ve de hlek tong po vazir thiam ringot khan ni chia lo ni mo tema artistic ve de hlek ngai ni mo chuan tuna hian engting nge in service in kalpui dan in hatho dan tlang pui hi hei tian phei khok la in rem duwa ta ni i phei khok chia mai bak a thui ti vel te in ti telem tiang te kha kim chang deuh kha min lo sil
2: a thui hi tu ma han kan te mo tuna hi chong kan tile to cheri lawa thui bi ha chu na kan pai chong kan ni wang hian e atiran ka e te ka seng a lak chin to hi kan nei ve ri chu ha chu a thui le zel te lo lak ri kha chon ke ma hi pani chok chong kan khoi zo lo kha chon purit kha tam no na customer tam in be se yang po ha kan phalo the chu chu ba in a chai kan suk fai saka a suk fai sakhi kan khoya chuan chei thati kan khoi boka repair kan khoi boka bo chuan a thuiya tak angchi hi chu kan ti cheri lo tu chuan amai kan tia kan tilai tori lo tuna chuan
1: tuna chuan a thui ni loin a chei moi vel kha aniang atero achhia ti vel bor le hei phei khop then khat i enge atlang lo eng ti te tero tian arong khok to si lo chei chhat ti te mo hi khang tiang khanin i enge niang chi sang sang khani de umai nga tero
2: Oh, niye.
1: So, na nile. At sa ina turman ruwa tivel hi hetlam pangatwal sung lampang e product. I atang nga niya. Online atang nga. In sa tite po kamo kuy atang nga in na inge tite po kami lausin.
2: Atang nito kay mani remshin na kan siyam. Tok may tenya mo. Atang nito kan sa te po yetal tau mo. Atang zo kito atang nito kan sa suli tawa. So, online tangin kan sa vekta ati kan. So, an. Antinan apekok ada to dai nang si te chu ti khan online in kan cha ti khan akai nge nan khan ti khan ke mani e thiam na ke mani kalau in experience

0: 스쿨대 간 라우칸 라와 스쿨 조안 렘제히 투 오케 마헨 갓투이 갓투이 베아 카지야 베나 스트린 마 투안 스쿨 간 칼라이 테폰 모
1: 이칼나 옴 공투르 타카니 수아타로 아니레 헤미 이루실 마헨 엥에 이로토토 쉼쉼 디테양
0: 아 카톡 베 노알토 나히수 아짱 시멘 워크 타간 토가티한 아짱인 스쿠티 타간 실로블라바 스쿠티 누크랑 로타선 모 수즈키 소루 마선 스쿠티 테카 실트리나 티한 아렘렘 카 토간 니메
1: 에이 테이마레 메이 랑와 라이짱 토 포아 라우테이 마레 니 추아 둔히 아니 촌이 로틴 푸이타 베르니 니 샤엠
0: 둔히 카 로틴 푸이타 베르 촌 카시아 모 투라헨 하이 간 티 차와 ke mapua ka tuina lo ni bok awang hian anuam pokatia o chu chu ni nong mai
1: ni e mani nuam ti na zong hi chatro in anglawa ti chuanin dorte ti hian in han rana ti khan in han kalpui ta charar chara engdinge mi hian an lo shiat deuh tlang pui chau ti mai te Instagram achangte baga khan mo social media platform sang sang baga khan engtinge nang mani hi engtin nge mi chi sang sang ania nga customer mun sang sang mi engtin nge non share deu tlang pui chau ni en chat
0: atam zo ki tu ig tang hian Instagram tang hian mi ron min she hi nama chuan pahal le chan fb tang hian min she le lo mo ti han ti han fb le ig hi ani mai min she tam na chumo
1: ani ta chu chuan in kan share le du chu ti hian in phekhok te pokha ai nang lota nga mi bale me chen khoi nga toro yang khan engtin nge re thi in ti dan tlang pui le nge a khe sa zirin a siam dan tu ra zirin tiang te pokha mi lo shi le la
0: o ke ni hi a sei kapila kan ti klo ma ni chu midang re ti chin la pang ni lo se kan ti klo ma a phei khok pum pui tin an ven si a pum pui lo chei don pai ra zanga top kan tia zanga top in kan che engtin chon tlem hai tiang ang but sang liang chi chu zaruk te kan tileta chuan i atang chi ti war hi chu zani som ngai kan tileta mo apek ni kha zani som nga top ai ta kha tiang chuan bek hi chu phekok ai na tama wang hian zaruk te le sari te kan tileta tu tiang chu ni mai chuan asuk fai hi chu zani som nga kan ti asuk fai chu tia hai tian chabur lom ta se kan twa ti to over chung lo ke mai chu ama ret kan local pui ngai to ang khan ngan kal pui top mai
1: i mitin mil thai zong tur khan ti mai la i to over si lo mo khang tiang khan in minol pin ti the ang khan ita chon bek te po hai so ya bek te po hi in repair thai ti na ni mo engtin nge in repair dan tlang pui kha
0: i mo kan repair dan tlang pui ni a khok lo om chon ti khan i atheni chu kan ho pui saka atheni chu ad an bek alo da tol to wa khatiang te ha kan ka tha sakle kan ka tha sakle ti han ani mai
1: e she tur ni chu phei khok mai ba ka bek te po kha kang tiang chalo de u te kha chu a cha khop pang ani le leather te po hi ka muwa hi leather te in repair thai ti na mi
0: he chu arung hi a da to tia ni min khan ron da mo hi i aduma ka tha tur rong dumin
1: chuan in lo kap tha
0: o ka thatun o hei kan kap thanga chuan ti khan ko ra hi chuan o leather hi chu kan khoi thei a rek ni mai what o puan hi chu kan thei chi la hai mi ron jot le zo chi ba puan hi chu kan in dei lo ba hen kan la ri lo puan ang chi tai bi chu mo kho hi chu
1: a ba chale zel ve o ani chuan in tiang khan in han kal pui zel ta i order hi ti mai teang i indu ang khop ani em ti te ange inin dai lo ma ma jok ti top mai teng tang da win han sei ta ula tun din muna te
0: nia ha han sei la in dai chu kan in dai lo khop mai a than chu pahi chau kan nia nu khale me hen no te kan nei do la ki ma chau kan ve do le box si amo chu lo in dai lo hi chu anna ma se han la do ni la lo fa te an sum minat tin le si lo khan abuai kha do ga mo antan luaman te lo nga ya in luaman te lo nga kan de le vek chin si lo mo khala rang han manin han ti le tang tang ila hi kan ti le thina du thu sam chu ni order aron lu hi cho mo ma se chu in de lo hi chu anave thina chang hi chon
1: ani ta chu chuanin customer nga hianin anon da pan vengat nyat chin chawem helai mun hi mo

0: 안 성상엠.
1: 성상 좀 안 너무 놀라 하이 진럭 보한 이런 갈마한 이런 꼼마한 바카틴 바카탄 누구가 커스터머 이런 깔레 보고 한 누구가 커스터머 해주 간매 놀매 이 차 안티보가 customer care port hand ti han niron pan na sakhop mai
0: cha kha poi mo se mai tro so na ni le hei han ti fu lo do chang ta hi in nei ve chinem ti mai la i aum ve thei in gan sia rong han so pol ji ma te khang a khan in engi har san na tein to ve chin
1: o ti fu lo hi chu kan nei le zo zo wa za pathum mang hi jun ni karinga sai so lo zo ven sa hian ni zo kang pe pe pe khok chei dum tha ta hian asan chu ven si alo da du ur duka converse ten en hel mo hei hi lo fu lo to khi lo am chi na mo a chen ti han tha do en miron si la ti han hei ka ven si ka suwa alo da le me ya ten te ti han e sar local ro ka lo nei chak chak chak ke don chou ni a cloning gan ti le me ja ti han tha do en gan in dor le mai zel fu lo to khi lo am chi na pal lo til tu hen mo
0: customer te tan chali hin pe jau hle tinani mo kha kha khang na ang na kha chu customer te tan pon te ro lung oi ta kha in chu kha poi molom te ro le le ma chuin chuanin i hei aya hei hanin zio bel na ture mo chung chu kan lama mo ti eng mo mo a khola te pon yang a in thil nge man ruwa sim sim ma mo han du khop lo na tun din hunain la nei em
1: o nei ve no la i chu ka se han video hen kem china ram chang ka hoi an kholi lo tha thei ru duwa mo ting ho hi nakin a chon kan ti chhau je langa hei chu muang chai kan kan la nei nga a kho lang chi le chu ti hi kan ve je la mo rong te poi thawa en hei kan rong mang ngor ngor lo adang do hlek tiang te hei ke mai la in zir la in tala in zir bel je la hei ai tha ati te zel te pokala tum a khola te po mo khol te po chang ai ai chang kang phe kok su nga te po ai ai tha a material te po a tha tha mang kala tum chaw jal ni
0: ani ta chu chuanin ai zol ai no om ta i ai zol pon lam pang te hian order te non siam ve dei chinem
1: o siam ve china lung lai lam te cham phai lam te hei i ser chip ti te ten zol te po mi ron be na sa ti khan tun khang po mi ron la bia la teng kan lein ba chun zom jal khodanga tanga mi ron ron mi khoi ti rin tam ve mok
0: chon chu te chu sumo vel ten in thon me chin dira mi
1: o sumo hi hian kan in thon tlang puya chon a chang in e kha
0: da
1: o o da kal kang te pon kan in thon chin
0: chuan tiang hian in i ani le i atlang puin pakhat in khoi chung hi india re nge ni deu tang pui
1: atang sir ti war hi chu atang sir ti war tak hi chu arei arei law arei chu ma se a eng over ten ani chon ni thum de lo du ve china ni thum hnuwa ten a eng te a war lo te lom thinga thing chu te han tam chia non le te han a nuwa lo war a then war ma do chu ma a then war har do om wang hen atang sir chu arei arei lo bo ka chon events thoi du mang chi hi chu arong te aron theng that chuan rong te kan nei a tal a theng that chuan arei lo ni khata te kan jawa ti khana tuwa te lam le thia ti khan ma se a the ni chu kan thoi du ma a nuwa a ro vek to nuwa lo sen leng chi te om le thina kha teng kha chu kan ko that non le saka ti khan ni thum te ama mo ve thin ano mara
0: ni le heng tiang lam pang hi hei kutliak tham lakhin lania heng tiang thiam hi chumo heng nangmani big sim sim heng tiang thiam ta hian in engemoni department namo thalai te entrepreneur lama tui tak tak te han au zo theina turang thil ang chi ta hi in lo nei ve chinem thil changkai deu ni si man ruwa emo mo chung chu han nei ve theila phai lama an nei ang chi han nei ve theila ti emo khang tiang du khop lo na ang chi in du ve siang kha mo khang tiang chi te khan nei te in nei ve chinem
1: ka khat ni dang hi chu ka sia pui chi thi lo mo ka ki mai chon ka ti ha ti hi chu ka la nei chi lo ki ma chon ma sa ka ka le du he chon aum ve chin ka sai thiam chi lo khalam khlai tak kha chu mo
0: ani ta chu chuan thei in la chalai che tho boka ti mai la ming pu ni to ma la i chalai ta ta hianin enge mi mi noi pui thiam thei

0: deuh chi hi ani em tin a khami thiam tur kha chuanin ni chira kan chuan khan tlema a lemzia thiam deuh te le hei tlema moi han she deuh vel te kha chu ngai ta khami ba ka khanin minol pui han thiam thei deuh chi te hi niam mizo teimak na hian ti mai teang mizo thuak hian mo an teimak na thianin a phave viau tura ingai em
1: o mizo teimak nei chuan a pha ama hi e lemzia tui te hai ding lampang tui hi an lo tam to em em mo ding a hen a thal tu ga hai mi tiang khoi hi chan chu hei hi pei kho khi chu a chuai mai mai don si lawa at kum tin na tharan bua ti khan an pei kho ui do do de ti khan pei mai phan lo hen ti khan an lo da pei le chu ya kha tiang tui mi tan chon a thal tu ga a tui tak tak tan chon ti thun ti chi hi an yu tuk in da khia ke ma chon mo
0: chuan i tunin hmuna hianin eizanna tan ti maitiang ala tha tawk viau dawn ni ni sia em nangmani ton sia tua te tin long tama kheng te pon mo khang kha i isai du ang apiang hamin lo shile la
1: o eizanna tan ton na tha chuka ka ti khop mai a e nakin zel tan tu na tha ma se kan eizanna tan ka kan ti khan customer ta phai khoki an mani phekhok du lai nge nge te aron na tia chu bangin e ai zona ta na kan mang zel du ni chuan ke mani pol thawa uluk tewa le tlo taka kan lo khoi sak zel hi tha kha te chung ni chon ti han mi mi te pon lawin sil da ti han ai zona tan chon tla ka te ke mani kan tei ma ka kan kut nu te a thada mol chon ai zona tan tla thil la nge chu tei ma ta ka kan ti char char chon ai zona tan chon a ka kan ni o tu ti o ka sei thiam nan mi mai tu ding chon
0: e a chakop mai kha kha chon to be na tan ti tiang longa kha tu tan pon a enge i hei heng tiang kut them thiam thila hianin mo i mizo thalai te kan tei ma to ki ti em ti te po kha sia ra cha ko ma tin heng tiang ko nga hianin i enge kal hi a chang kai zia te po kha min han sei chua sapla tero heng tiang a hian e zo na om zia te po tin enge tun din huna hian chalai te abik takin enge kan lama mo de uni ai she ti te po ha
1: nia e tun din huna kan lama mo hi chu in support ton nei kan mo em em a radin support ton hi ngai em ai pinan social media te po hian kan thil post kan pe khok te kan po tha ti khan in support ton hi na hi atheni chon miron thon fawati ha atheni zum miron thon lem nom nom chong la wati han ei chetak taka lo ton san ngai te pom tho khati ha han kham khami ei social media ang khoi jan he kan la chang kang chi lo atheni chu khoi thiam chi lo an lo wang hen he ta hian kan hara huna
0: dimol pho
1: lo ma o in support ton zel ha kadu ani chuan ange kha pakha ei zona pa
0: an la mamo hei thil dang enge lama mo tur ni ai sia tam chi tha ro le hemi ei zon na bik sim sima khan enge ala cham kai zel do nem nakin zel ata
1: o he tu na kan thathong chi chu nakin atan pun ala tang kai zel do na a ei zon na thatak ane tu na kan tholai me po hi a atha e ema entina school lo pang school kal ho te po hen an mani pocket mohi tan ten tehan an khok an mani veng chu mi ta pon chei sak tu ati khan a tha em ema school ka lai pon ti han sum mu na ten mang an mang tan der to atun ei zo na tan hi a tha lu tu ka kin je la pon tiang phe khok khoi hi chu a ka ei zo na tan chung ko chom na pon a ka ka ti ma se zuk le huwa ma ru ti te hen in sum ma tha chuan e tha takin kan thok thayanga ki mai tak sa pon men rei te ngai thina chang hi chon mo khati ati han zuk ne mom sum te lo ngai na chu nia tu tu ni mai
0: poi mo le mai hei sei chang kan benga var le sat mai a boi nia in na tho zel na tu a du sak na kan hlan sia in kom na hun tha tak mai min pe a e lom tho kan sei tak se te o
1: ole ke po kan lo mai min lo ko ma wang in
2: kan ngai thak ta kha phe khok chhe sia ma e zong pulal sang zwala zwang tu yemi kom na ani

tuna kang itlak ta ka isu ka mga itse ti ilhan iya ron sa tuga sila rin diki ani ti bisi sa itan puya ron sa ifetu nga amanin ki mamin siya ti ilha ron sa nga hela po ito ilalian mo ya patsuaw ani

tuna kan ithak ta kha kaming a sriati hla ni aron sa du kha silar indicate ni chuti sang chu tun chuma pathian fak na hla baby mal som tlong i silar indicate tbc sai than puita sakan ngai thak the chu nia akaswani izola tanga ti chu ani tuna chuan chan sin thar deli tang lak chhon ni langai thlang u

0: mei zu thin tu kum som thum pa ni mi lek lunga thi sen pe tu ber atanga mu chu ani zo jiel secret te hian inulan ti chia vai lo hian thina then voina ban san ro
1: mi pui hlong na na ti chuak tu chu ministry of health and family welfare government of india
2: hei hi ka swani zo na tu na chuan chan chin thar mi zo tonga pu ani longai thlang u

0: ninga ni to zok ome fur trillion ngang he niya ru asur tuk tuk lem lo chuan eng trillion e chu rei dai ru tuk tura nga ni lova ni thum ni rivel asur lo chuan ti hian a luang liam anga a kam le duak duak mai tura nga niya a mai ro chu asur reng chuan ingang taking e poi a khoyang ti hi khret thei ani lo
1: long kla khu pui lu na mun sang sanga a ping me ka thin fai na tho me ka ni bok kan correspondent report ngai thaliang
2: long kla district chung sanga ward block home chung cheural bula karmasa zirto

0: Hey, hier Kashi Vani, hi Solani, Tule Ella, Literary Magazine. Tuntum Tule Ella, Literary Magazine, die Huna zu an Tutsini kan ngai thanga. Ama sain, Pipu te hun lai at loom ina, die kan ngai thanga. He turan soi tutur hi, Professor Mel Som Liena, Government Tiro Mana College Ami, ani.
1: Tuntuma hian, Pipu te hun laya mizout lo mai na ti kan suido na kan pile pu te huna khan khotlang nun anuamin anilung rol em ema chu khotlang nun nuam tak siam tu chu zonun moi tlomai na kha ani a tlomai na in khotlanga pui ngai le dom kan ngai te an khai chuaka tlomai na mangin khotlang mi pui te chunga walu paten ro an rela lal le akhon bol te ro rel na thlengkher lovin khotlang nun an siama zil ngai an zila choi moi tlakte an choi moi thrin chung zong zong te na chu tlomoi na ani tuntuma hian pipu te hun laya tlomoi na chung chang kan soi dona khotlang nun na tlomoi na an lan chu tir dan rang rang tele tlomoi na in khotlang nun angong dan te soi kan tum don ani khotlang a chiat na mithi anomin lusun chung te tana an ti thei tur zong zong an ti thrina khorin ria thingphur sak tui choi sak mithira le len pui te chu tlom ngaya ti ngai vek ani a mithi anoma tlangwal te mo punoma saber chu zol kokal ani khol khuwa an chung te ril turin zol kokal angai thina tlangwal tlom ngai ten akal masani tumin tuma ril lovin an tlang ngal nal nal thina hei hi tlom ngai na tang cholo chuan ti mi ani lo achangin thurol pui an neya hoisen deuh chuan mani nan kal mai thina zanrei poni se antlan hal mai thrin zulkotlan hi mizout lomoi na kan sui pianga kan sui tel nge nge thrin ani a tunlai ero chuan chanchin in thrinna tur man ruwa thatak tak ani ta ka wangin a than pa a zulkowatlan angai ta lo nulate poin anti tur ang angte tlomngain anoti vezer zara khohar chungte thingphur sakte tui choi sakte po tlangwal te nen anmo phurna anda a anthiang angin antum hlom thrin ani nula ten tlomai na annan tir dan hi chi rang rang awma inchung en kol konga annu le pa te ol antum ngar ngara om hadam hun reng an nei lo nula zel thel le puan pui puwa theilo ni te kha an hlau ber ani a mi pa in inchunga engma anti vengai lo wangin inchung khur en kol chu mei chikut vek ani a fena ni se tlangwal te man ruwa tu thlo le chu fun te an phur sak veka an lom te puan bal te an su saka a tret te an thui sak buka chu tiang khop chuan nula te mo phurna hi arita zan lama ni se ha an sui theilo tlangwal in leng an lo ko mangaya chau

deuponi se lim mel an lo mu angaya an len rei poin an meng trang trang thrin tlangwal an biak chhia deu chuan an chunga tlangwal ho an thin rim le thrin bok nen nula te tlo mai na kha aro pui tak zet zet ani tlom ngai soi pianga ming langsar tak mai chu tai te sina kha ani a tum kha chu an ram kalna walupain lungmam thadeu mai lungta da ta na thadeu tur hi amu a hei chu lungta da tan ka va ot ve o ati a akal san le maya tai te sina chuan arukin aka an ho nuwa hei ilungta tur ati a ape a walupa chu ain thlung hle ni ome tum khat po an ram wa na janri an kil dona walupa in chuna an kalna tumbu an la lokha asoi chuoka lola ila chome ati han siamila thatur ati a chu chu tlangwal tlomngai taite sina chuan achin chia kara jana anmut rem nuwa tumbu chu ala a amai min veka amut sana zinga tumbu bai tui tak an me theipata ani tlomngai na hi faklo me se haulowa midang te tana thil tha ti du na ani a midang te tana in pek na ani min an mu kher an du lowa ngoi rengin mi riat lau em emin tlomoi na an lan ti thrin ani pipu te huna khan khotlanga chuan chamemo lolama khai chuwa ngai emo anom chuan khotlangin natlangin an pui thrina borsom na le har sanna danga wanga lo tho zo thei lote insak le thum that ngai a te mei thai pui ngai te khotlangin natlangin an pui thrina mei thai le thokmo chung ko te chu an ngai ven em ema chuti rolin taimalo le zel thel chung ko ero an ngai theilo lal thren khat phei chuan damlo na wang ni lowa thalai chun lama na thok lowa omai mai an mu theilo le thrin mi bo emo tuitla emo chhen na danga wanga khotlangin zon ngai an nei chuan danaranin an mu ma chu ni sari chung an jong thina khotlangin an thok chuak thrin tun lai a po kan na chun zum zela amoi ngot mai thian chan thi ngama midang ta na in peng na hi tlom ngai na 0 pui tak pakhat ani bok pasal tha huai sen khuang se rakha aming than na chu ral laka po tlan chevelawa thian te chan na na huai sen taka beya thi chil thak ngam ani na kha ani he hian mi zo tlom ngai na 0 pui tak apok chuak ngei mai manlai chuan sapela ram chu ni khuwa thian te chan ngai anumin manin nun na hial chan ngam khopin an che chuak thrin chan ngam lo ero chu khotlangin an dem thrin thrian ten chan tla kala ome an ti lom lom chung po a chan ngam lo mi pa chu pon fen feng tlang ni in an ngai ram chu ana tlangwal tlomai de chu a chebera an tang thrina e rong bol book sual tui choi thing fom te hi midangin an ti khalang ti an lawa an phedor do thrin thriante erong bol sa e kha za thla kha an ngaya zinga po thriante tho main aruk te in an tho them thema erong an lo bo zo diam thrina chutianga chuan tlangwal tho tlai te khan za thla an ti a atu zinga chuan midang tho khal tumin an in sangmar ve tlat thrin upa te chu engma an ti ve an phal lowa an ol tir zel thrina thil in sem tur omero chuan upa te an thlan ma sak tira tlangwal te chuan anununga anlawe chau thrin chokil ho na po upate anza thiam em ema upaberin abar ma chuan no panglamin anbar khal ngai lawa tlangwal ten rei tak chon e ngai lo buka anbar zung zunga an kham thuai zel mi viek tha le midang kenari ru pu chunga manin pe kha tlom ngai chin chia na ani pipu te huna an chin thrin langsar deu mai chu mizonin chu kha ani khotana mithi emo damlo emo zon turom se khothenom ten an khotlenga anon zon kha an rem tilawa tlang an au tira apachuakin an thoka an khodaya an lo muaka lelamin ron zon tlang an tuma khonei tu ten an lo phal lawa an khotling roka an ron zon kha khonei tu tan mol phona ani wangin lo lak sak an tum nge nge thrin an damlo emo mithi emo zon kha kongsira an mutira khole khuwa thlai ho chu an in bon ta thrina rei tok fang ain noi nuwa an hin hlan ta chou thrin hetinga mi zon in chu hi achang chuan in huat zuinan te an manga mi zon tur omle se o an ti char char thrin ani hei hi an tlomoi na wang ani
heng klong ngai na.

0: rangah hian abik takin tlangwal te anin el thina mi aya chemasa ni antumngar ngara zolbu ka po munna anrema po amor tonga osam taka chen ngal mai theina tura anmuthin walupa te po in tlangwal ho chetla chu anthli renga tomngai deu le zel thel deu te anchin si a tomngai thlan chu te chu ku nia emo zuin ho na emo choimoina no pui anlan thina zel thel deu te chu anzil thrin thung tomngai tu chuan huaisen angaya pasal tha deu ni te po angai pasal tha te bokhi atlomngai le huaisen anni tlangwal te chu in el reng rengin hunan manga tlomngai lo bik nian hnawa ha dam poin anom man lo tila kan suisul kherlawang khokata pasal tha huaisen le tlomngai an thanem chuan lalpo ain du deu lak thrina khotlang tan atlamon thlak le thrinani chu wangin walupa te poin pasal tha tlomngai le huaisen cherchua antum ber thrin tlomngai na in khotlang nuna mun laili achanga khotlang nun khalngil tu le siam tu ani a nulatlangwal ten tlomngai lo bik ni an lo wangin chiatni thatnia po an phesuo su thina chu chuan khotlang in lungrol na le tho huna tha aten thrin tlomngai na hi mizo hnam min khai khom tu ani a tun thlengin kan khotlang nuna po tlomngai na wangin tranpui ngai kan puya tlomngai na wangin chiatna kan pung khoma tlomngai na wang bukin tuarte kan tuar puya lomte kan lom pui thrin ani tlomngai na hi bota se kan khotlang nun hi anuam lo motang in ngai sakluwin kan in pel mai mai mai thei ani ato bera chuan tlomngai na hi mizo ten kan ta nia kan chal tu hnam main an nei velo ni in kan sui thina awm zia hi athu ka sui fia po ahar hle ani namdangin tlomngai na hi nei ve po ni se mizo tlomngai na tak tak le rirupun mang hi chu an nei pha kher lovang
1: tuna kan ngei thak ta kha pi pu te hun lai a tlom ngei na ti ni ya aron soi tu kha professor malsom lina government ti romana college mi ani tuna chuan tuile mei saiwana la suina ti kan ngai thave le thukunga he turon soi tu tur hi roaming thang aral te assistant professor government shang ban college mi ani
2: ole tun tum chu tun lai tak tak la tuile mei saiwana phua chungchang kan seidona ni khovel hi changkana wangin thingtlang khu pakhat global village anti ang main kain thunzom me to chu ani himo tuipui rala mingo ho te remoi kalphung thar chu ol samjetin kan muin kan lo hreve hal zung zung thei to a anti dan le an remoi kal mangpo kan thalai ten andung thulin thiam takin anrem chuak ve zung zung thiam mek zel chu ani hi thu le hlama tui le zithin mi te tan chuan kan thu le hlasu khlek dan te hi ngai ven ve renga nga ya oi thangpa lulzawa van khamate hun lai anga kan thu le hla te kal reng tura kan nga ya ni chuan mizo literature hian literary trend anti awm thei don si lowa kan thalai te hi ril le thuk unpui pui tura lo be sei je turpo ani chi abik lowa an thin lung thuruk pho chu nan hian thu le hlamol te te po an run lamang zelang thukhu deu rin zon tura hlatlanti rai chuan tlang taka hlaphu te hi tunlaia an chin dan tren pakhat chu ani ve tareng mai chung chu lopom thiam sakte alangai zel don ni po inalang holam lutuka hlaphu te ero min an rezui reng don chuang lo kum sang khat zakua somriat malama kan hlakal mang le kum sang ni som nulama kan hlakal mang tunlai thalai te hlaphu dan kal mang te hi in ang pet pet tura kan ngai thlat don ani chuan thu le khovel hi zalen naram ani thei don si lo tv khovela chau kan cheng to lowa nu le pa tamzok te chen ve ngai lo na khovel internet youtube social media rang rang khovel tangin ram ri kham om mi lovin kan thalai te anin lem ton suo so mek chu ani hi hemi khovela thang thar te han tal ve le an suang tu naram thiam taka an han pho chuok thin hi angai nomin mu nom hi om huna kaloti ve mm thin ani remoi ne na in choi taka hlathu tlantir hi thil ol samani mol loti hi zai ngai na tu te chuan kan traffic nge yang zai theile zai thiam na zong anin to del thei lowa hlaphu thin tam takin mi teril ruwa cham reng tur hla an the chuok thei reng bo khek lo mi te aya chungnung ni tur chuan talen mai ba ka mi te aya ngai tu na man tam ret angai ti te hi thu le hlakhovela chuan lukaziak tukin achiang ani mizo tong kan mandan chungchaanga hian triural unaute

khi phật lộc an har gat trin a chan chu triau thlang lama mi ti ai hian an lamang firin a thei chen chena nam dang thilpo ma ni tonga soidan an nga jok ni nalang chen a mun zirin kan kho hoi chenin ain ang lo deu ni poina langa nam dang culture kara cheng vereng an ni awangin mi te thu le hla te po an tong thiam na awangin ke ni ngot ai chuan an retam nge yang chung te chu mizo literature tan thiam taka an lak lu thiam zel te bo be seila tuna kan thu pui khel tura hian an lalu te chu kan ti hau lo kan thu puya kan lu tang kan hlep se tur hi triau ral lam tlangwal saiwana stage name aning chu phu ania a melenin uama hi alhmang tamlem lo te chiang reng mai chuti chung ero chuan uama mang treu to te ait angai tuna mang zawa a thuak a ti che tha hle ti ala tang hian a ria thei thung ala hian poetic dikson la ruwa la thu big nal fal taka man tamlem lo ma se te khin na le khai khin na chi a man te ro mi tel man ngai manglo hu tura om zau zawa hei hi ani ala ka ngai thlak ma sak ber puwa karil ru ver hal zar tu chu ala chang khatna atangin chin chia tur ka muhal panga chu chu tun malama kanjai ku ma sa ten mual pui nuarla kalai khamro antiang chi te puma tlanglam zailama muala kure kan lam nan tia mual anlo man thrin te kha te khin na moi danglam takin aron bor chuk ta dei meya zaleng in antluk zo rual lo thamual pui khum aron ti ta dei meya mel thatna mual pui khum zonga te khin avor chuk ta dei hi a fet deu chuan adiklo anti du nge in ka ring ma se amang tu hian lian chia mel thatna in lui koi saria en thei ti kha re kher lawani point amang sual ta viawa ka ngai big lo hei tak hi ni ka beng ver hal zar tu ka ti kha ala chang khat na hi han enang o aruk te ya ka vei ka suang tu anaram thunun tu zaleng tin tluk zo rual lo thamol pui khum nang nen van zo la sirwa ti yangin chimbal te phe na mangai thu kan thril thlok theya siam kan ni miaw lo awangin hlalama kan du thu sama hian thlok the hi tel fowa ni e sawa te anga thlok thein van boruak thol le thiang nuam kara chimbal zam kar nge ya te mangai thu han ril dunvel ila han mithla mai pon anuamin athoven thlak le don ti chiang reng mai athunona te khinna simili aron man te hi tun an man kalo hrengai piklova ma se awa thur chuak moi te reng em ahla thu pui po an renga hei takhiani atir lama kan soi mi te aya ngai tu na sen le man tam ngai na takha athunon handa chuak photila kan chip zuyang tiam thate ti in nang le ke pia leya lir hing le tui fon ten min soi hing long ma se kan mi zia ero tui le meyang ni ma se itel lo chuan ke ma hi ka ke ma lo lir hing le tui fon me bel te khin na metaphora aron man dan te hi rem avare em ni mangai na kong hi ama mun ngai lowa chuwang chuan azo tu te po an chak angai fowa lir hing le tui fon me te pon an soi hin theilo mangai na chu a nget che chotle don ti achianga chuti rualin atlara dot le hian an mi zia chu tui le mei ang meya in mil lo ani dan simili in aron vor let le hlo meya helai tlar ni na thil in kokal dik thei loi boxi paradoxi mu mai thei ani mol lo in mil lei thei mi lova in ngai zong rengte zein ang mi lo in ngai zong a in du em em te hi hring nu na hian an om ve thei tlat si ani chung pho chu na na abung reform khom mi atun lai tong takin a common lo rem rem hle ani tin athunon tlar to ber itel lo chuan keima hi ka keima alo ti te hi soizau viau thei ni ma se soizau mi lo po hian a fi em em mai si a literature hian philosophy hian mun thuk taka changfowa a bikin thuziak lama phei chuan a ziak tu te hian thu fing le tha hi an phum ro fo reng ani a chang ni na poetry a poimo em em pakhat la a thon thu vom lu allusion kan mu a helai allusion ata na romeo and juliet aron mang hi kei kalo ui ve rengot peka a chan chu kan mi zo thon thua hian mangai na thon thungai nom tak tak aliu sonata na man thei tu ra om ve teu si ma se lar lama kan mi zo thu le hla ti hian khovel dap tu shakespeare kha zong an lo ngam lo deu ani hi tin a phu tu hi triau ral tlang wal ani triau thlang lama kan thon thu zi rang te hi an zir ve ngai lo winarin om chu wangin lal shakespeare character siam pani romeo and juliet te mangai na nget le thuk tarlan na na angai tu na

0: luatu masani in amang tangal mai anima na le nang romeo ke juliet tuin nge min then rang zowang po cha rua lo mangai sui khatvon kan ni si ikiang a chuan omlo hliam le nat tarhabal kan ni thlengin vongang thutiam te kha tarkun khu bi ti mai oma moi tarhabal kan ni thlengin ti te po hi pon loi via in alang na a ma se hei po hi a komon lo le ta ahla kharna lama fiam thua midum ho recitation kan ti ang chi rep aron vomlu ta heta po hian a thei chen chen chu internal le in rhyme mangin hla hi atlantira acham han ngai thlak phei chuan redeem moi tak tak po hriat tur om tlat andru na kaleng ka phal lo tu manan bem kalungna a hnem ka ta na vahlu tak em phat san chu hnai lo ka nei chun ka du ma ma che mangai na dikkan soi thin chu heile tu na ka tem partin vulna lamlian hlo betring du mun zo tura moi le hleitling hian kei tual tro pa min thlang lom thu ka soi ka pom lum ka oi heilo liama phei chhamman voi som po piang nonila an om to don lo kei ang tan min hnem te nun nem i zun ngai ka riang ema min ente lunglen om zia ka re thiam ve ta ikianga chuan hriat chanti ka nei ngai lo hliam le na tarhabal kan ni thlengin vong rengang o thu tiam te kha keipon thu tiam zong kha vong turin ka tiam che kara mel ma rangin sel na le diriam ne te tongin kan thin lung le ril ru ten min hliam ma se kut suin biak bu in thiang hlima kum som liral kai to le mizo literature ral thir mai mai thrin dan chuan tuna kan hla thlir hi awa ho ve kan ti mai thei ma se kan hun ton mek thu le hla lama kan thalai te ril su khlek dan te hi hriat pui ve ze li atha a tun lai thalai tu khovel kan hriat pui lo thina wangin asap trong takin outdated kan ni pha ta thrin reng ani atir lama kan soitak ang khan kan thalai te hian a thei chen chena chuan hla ruwa hla tong kam bik manga hla han phua te hi an phak china an tum ve thowa ma se a thei vek lo na chin om fo don chu chu an kum mil tok kan en chuan kan thre thiam ngal mai nge yang popular culture a hian tong tu leng ta ka hla phua mu tur po a om chho ta zel boka a du fir deuh te sel na thin po an reng chuti rualin thiam taka simili metaphor allusion an mandan te hi lo mu kan bik loila heng te hi hlamman ro zei tangkai tak an ni ve tho si hlapakata hian hlazia rang hlachak rang rang la ruate man kim vek hardan hi thil na me na ni lo heng zinga pani kha thiam taka an man thei chuan an kum mil ne na ena pum mei hi a ha dam zok ngei donani soile sel na ringota mi lo vom hian phurna ain hnulna asiam choka thule hlo khovela ngat phei chuan inchem al tun aya puimo hi atambik lawani
1: tuna kan ngei thak ta kha tuile mei saiwana la chuina tiania ron soitu kha roaming thangaral te assistant professor government shrang bana college mi ani ole tuna chon zai kan ngai thanga lel sang zoli sailawin zoram chantu ti lasak hilo ngai thang u

Hei hiya ka swani i zola ni zandar sari le minin nga ni atuna chuan lengzem hla kan ngai thlanga tun tuma hian mul hunza ma chak chuak le Elizabeth Jodin pui ten lengzem hla sak kan ngai thado na kamni thama sak ber tur hi Elizabeth Jodin pui na sak ariang lung kham ti hla kha ani

Tu le kan ithak ta kha ariang lungkham ti la ni ron satuk Elizabeth Zodin pui ani echi sang lura pho min dem lo la ti la kan nga thla vela thunga ron satu tur hi ngul hun cham chak chuwa kani ilangwa thang u

onang nen ti lak ni thak tak kha Elizabeth Jodin pui sak ani nilhar lung di ti la ngul zam sak chuak ina sakilo ngai thang u

0: tu dak nei thak ta kha min hil lul su ti hla ni ya kha la ga ta ya pho ani ya aron sa tu ka ngul hun jama chak chuak ani te ji song chu tun tu ma leng zem hla ngul hun jama chak chuak le Elizabeth Jodin pui ti sak ka nge thak thei de chu ni ya ka swani e zo la tranga ti chu ani
1: hei hi akashvani aizolani chalai te huang

0: kan mu le ngat pe chu aya tam zan mu ching lova ral be je ka van huam em
1: iwang e mai kalo chel re lawang che midang pu in pek tur che an ne yang min lo si sak lu tuk bik lo la o
0: chu lama zong khong e chu takin ka bana hian mi han chon sakte du le midang ta chu ka kelama kalo tron mai don ni
1: ani le mo lam na lama in mu kan tum don ni a
0: ni le uma heng kan thil ron hon te hi kan han da je tang e
2: ubong kha in van ron lo tling om ve a
3: e kai hey chevazara hi na ni ani tai mak zar kan zo ni e
4: ko ko tang wa te han cholom je hi chu o ne as tui ber ha han la cho ku la no pui dom tak chiao zo pui ko pa sal cho chon bo te hi zu kha han zuk te u
2: e chu kan lal pa po alo me le mai
3: chilai fung sari ngot mai le mi lu panga lai karon hon the a ro pui te sin o
0: bonga te zara zo pui khomi ni nuam le ta
3: ati mai mai ni kha roji se vai om lo zet se chuan nung damin garon ho to lo hial mai thei
2: ni e tlangwal dang poin an soitlat khonge ka chi fen chami hi kan ban ve te ang che
0: mulkil upafanu ne na changa he tiang te han don tak chu tlangwal dang te lung kan ti oi lo lu tuk long mo
2: ubong ati ve mai mai ni kha ani te zong kan in po le na tla ka arwa lo veng klabir lama aniak akat zuk mai an tia sin
0: e khai o ke ya hnek ta chhui tla ka ni lo nen ho bonga zadol pum lam panila tuk chuan kil wata kan tianga mual lama milu lam turin kan chuak khom le thuai don ni om ni kham tur ti wangota muan kan tum don lo nia
2: u che wa chu mi hi uk sak chadu lo lu tuka veng thang mei thai fanu jak thelo dari wang ve kho ani an la she kho pang
4: chiel beri na chuan dari le chiel beri an lo langa
2: nu u che wa chu a lo hlim ve lu tuk ba ka an ron hlo tlin chan kha ama wang be rani an ron ti sap sap hloma
5: ani hi zong a in nga na tla ka lom
2: ma se kanu kan hanin befal kha mit meng rang chel taka min lo mel le hlum kha ka muwa ka lo ho thwai a lom
5: ani lo thelo an fanu te ta na ot tu le an kopui atana ot an katnuk don lo theilawa chu wang chuan nangpo in nei chin tok ise donia
2: ni e kan mualkil upakhama fanu rovita chan dun phei chuan min mel rang na sa zual lutuka
5: boite in thiar fi hli ma chu zok chuan tlom she ngai so o ke ni nu fa te zong lal le upa te chuan min ui vak don lova kan ta na chatur ka soi ani chu
2: nu ka she thiam alom
5: ingtika emo chuan ka omlo hun te po
2: a chutiang sui to lawang
5: hun hi a chat rang lo hun te po ala om nge yang chung huna chuan atlom zo ka chenze hi har saviau chin ma se aro pui em em ani ti sherangang se o
2: ole ka han chim ve don sin
5: kal to latui kha theng hi lo la o eng tin chia nge hun an man shekil kel turin han in zirbok la
2: ole
4: zo khomol kil upate in alo langa
2: nu tun ngai chulung oi har ka ti le mai
6: engi ni ta eng chon nge ilung lo ti nur o ni
2: bo chung kan bo lai ta to a kalom pa ni chin kha mei thai fanu khuan min chu sak dai mai a
6: o tu nge chu tianga ka fanu to at lai thin lo ti rim chu ka fa han ho em
2: dari dar swagi khumole karkal ta khan thanso hol ho run tlang tlir ni po khan za po don lovin lai fanu te thleng thleng khan khalin tlang wal ho te kha lo huak vela
6: khutyang lian kwal le vok ek jing a sei lian mai main mual kil fanu nge nga ron chhun nga mani chuan eng tiang chi in nge kan na sat don lo thlir takro se
2: kanu ba ka mo anu shim shim po khu ke chu
6: mamte ipa ron ho se kan shil ke don nya
4: che wala bunga ando langa
0: bunga entika mo ran ngau jong chuan chhoi tuma
3: thuwa ek thok mai mai ani ke niang dong te jong belwal wala wal mai mai turania kan ni
0: mai mai che mual rofi po khuan a hel chen ti ni lom ni
3: e khai nang ma zo kan ni lo mo การเลียมตาลกปอกการชิฟ

0: leng len ar khuanga zopui khuwa chuan zolbu ka tingin leng turin tlangwal ho an chuak sap sapa rovite in alo langa
1: ehe ubongale u chewate te email chu
2: zanin chu hei in puisang karon kai ani chap mai
1: ngati te thut nge o in len na chin an na chuak ta dai sia in ron leng ani mo
3: nge i soyum zi rovi
1: o voin fere san ve lai khan veng labir mei thai nu fa la lin no chuak kha in cheve nange
2: Uang ni si lau mo rau te, awa mak om ve.
3: Uang tuan ni sham se ka vanti ve.
1: Uang te su e, lal vua le vang nge ngan su na apoy ta niang e.
2: Cha tiang vi an ni lau sin mo le.
1: Ah, om lau soy lau va tiang u, ka in vai bel ka lau nu nang cha u.
3: Chien pa, ka om an nuom thay me u lau mai a.
2: Aden nad dan em cha chu pa lau mai la.

0: darite nu fa chuan apu za pawte in khakok chu an lo thengta a
1: eh darite nu fa hlol chu enge thilom zia enge thilom zia ni
2: kapu lelin khwa changin min hnu chuaka kanu chu atapna sa ala chung mai theilo dewang
1: o avahan poi vong vong ve o
2: kapu engma thisual po kan nei lo sin
1: van doina kal tluan la hi chuan van nei na te hi van doina ai mai mai ni to thin mai lom
2: kapa za po kan soi theilo kan run pan tup mai zo
1: amai maya enge za te soi i pasara boral poin minon fin mai ro katilom lom zo ka alu nga na khoi za wang mai mai ne kanon shoi lo chu
2: kapu re the chu a shom e mai
1: e kai tu na heta kan hne nai nom to a chutiang soi ngai to lo kan e ang ang kan nei ang ang kan ein kan in za donia
2: kapu in lo om lo chu kalom hle mai
0: zo pui khwa mol kel upa na pui le afanu rovi an lo lang ve le a
3: kanu u che wa chu u bonga nen an zin ve dai an tia
4: bonga pu an tlo don an yang anat na in na tha the lo wa
3: dar swa ki an lo han zong ve lang ti ka hlau de umule
4: a chu tiang ani lawang i u che wa hi chu a chan chin sei lo hian i om thei lo ani ber hi a
3: kanu a shi omu ta sin khodang achang poin minron rim der ve don don chin ma sela ani lo hi chu a ka zak deu
4: o a kanula lai min tingai mange
3: ma se nu u che va hi chuan mit me che te bo min la mu chin e lo sin
4: mol eng mu phak fanu chuan vor bel cha box si ka fanu hi tut lang wa ma in an yai tur ani lo che va po chuan aron la hel va tang che
0: kokok lampan chuan bongle chewa an lo langa
5: chenpa it's all very tang reikal ngai pon to lawania
6: chenpa i thleng wat jok tang
5: o dari chuan engtiang chin

0: Ehe, u chevale u bongate hlolchu helaila ya engenge ron shwai thleng che u
1: dari zu ngai wala hi karon korpui tap mai ni e
0: o awa makte dei omve ke ni akara chutianga min ron zon tak mai
2: dari khongai nu
0: e ke ma in ron kalchan emo kalautia
1: dari ka chen pai to se thiam sha mai te adu na te hi ke ma kal tanga pon chu angai china
0: kan du tak tak lo ti na ani chi na sin
1: i chung te nom nang e
0: o an chua ka ni kha
1: ani chuan dari kha che wa ne kha lein ber u
0: kan wa om bok si la wa ke chu min be ve du do ne mo ni le
2: dari
1: lo wa chua ka nge
0: o u bong chua khe ra ngai le ne
1: ti kha no ti ti to u ke zong ka pu te ka vat lo ang e
0: Uteo, ang titurin mo kang kwa ay law ka la.
2: Dari, kang kwa a.
0: Zaw po ya chuan kang lingwe mo si lava, kukoki kang kwa anito may anyang ju. Van na ya siya ma, pasalte kang lanewe law anitak li. Kasi law li.
2: Ju, corporal mind pasal turi law muda ito elo.
0: Kamu ka tilawasin, Uteo.
2: Darpuy, min ngay dam te kay. Itel law chuan, zaw po hi. Kho hou pu ya chang zo sin moi le moi lo po phung thu thei lovin karon pan ngot mai che ni i poi ka soi em lovang chumo
0: u cheu zo pui kha i ming lamin a sin ka mang tha ni
2: min mang tha tel tian em ni
0: nang ma awang hian he le chen kan thlen pha a mang tha thei che ka ni lo a sin i hliap hnuaya him takin kanu nen kan lo mang ti be se na nen ka lo thir che a Masi, lilin min tui tharlai khan nang ero mu turi om si lo. Nghe ni a, uteo, beise na galo ne sang ma ma im ni.
2: Darpui, kamangai cha. Kamangai na vanga ima karon ngay hara vangin min ngay dam sham te. Tu na zong, kake nga om turin ka du cha. Nang le inu, shuai ho turin karon tok chua ka siin.
0: Uteo, mi hi fiam fiam lo la, beise na hi kini tan chuan abeidon tla ka sin o.
2: Kafiam lo che sin katan in kim mi huam thina tuna itan in kim kati ve min phal sak sham ro
0: ichang me mo
2: min zuila sheo mini om ka phal to ngai lovang
0: u cheu kalom lu tuke kanu po kalo ron ve phot donia
2: nie inu nen kam pathumin nak tip nak thaya ho turin in buat seila kan ho donia
0: u cheu i om hi chu o
2: a chu tiang soi lovang tui takin lo mu la o kan mahun chau ngai toin dam takin lo om ro
3: tuna kan ngai thak tak kha lem chan toy kyan chang a than ti ani a ve noi drama club 10 an ron chang ani ole tuna chuan zai moi tak kan lo ngai tha anga ngai nun sangi khup tongin kanwam ve ti hla sak chu ilo ngai tha hawang u

zo na so thai na kha 9612588677 ani e hei ka swani e zol ni zan dar yat ni ton chon leng khom zai kan ngai thlanga ton tuma hian lai pui tlang ko shan leng khom if the kong ile pol tle shang ki mle pol ten hun ron mang do na o mang ina ko vel en tu ti la kan ngai thlama sa beranga lai pui tlang ko shan leng khom ten na ron sang

tuna kan ngei thlak tak kha o mangai na covalent tu til hla nia aron sa tu te kha lai putlang ko ran leng khom te an ni aral ya ni covela hian til hla kan nga thla vele thunga efl khongai le pol ten aron sang

kala li su mel maka ra ti lak ang ithak tak kha efel khong ere pol ti sak ani rang ki male pol te anon zai vele thunga wat mun ro pui mang iram ki ti lanon sang

tuna kan ni thak tak kha he ko vel dam lai thale ra hian ti thla ni a ano satu te khalai puitlang ko san leng khom te ani o mai na ka soi thiam lo ti la kan ngai thavele thunga apple khong ele pol ten ran sang

tuna kang ithak ta kha o mangai na ka soi thiam lo ti thla nia arun satu te kha efel khongai le pol te ani chuti song su tun chuma leng khom jai kan ngai thak thei da chu ani chanchin thar da li tang lak cho ni langai thlangu

0: chawl hahdamna ver kan mutbu hi afai tur a ni tih hi amasa atan chuan tha ka ti in tul ka ti hle mai a miron som takah chuan in seidun ang hmiang
1: à ni e kan mo bor ni kan se lo hle mai kan bol lo pai du dan te van tlang hun kan ti trop lu tuk te en tir nan van tlang zon in siam that lo le von fai lo te public place dang dang te po he ai hi chan fai se ko thalo le luak te dengi te malaria te tlem zo nge yang heng de hinau pangsa to pakhat ni na lang thak bok sia
0: ni chi e mi pui atanga than kan lak angai hle ani vc te lc te malak na chau ngai to alawin kan ve hi fain hapta te mangin chung tin te kan in ti ma son thei de win ka be se ya tin ma ni bol lo thuk te tiri ral ila amc in bol lo pai motor a ron til thin te hi mangtam kai de uzok to ila ti te kalo ngai to a hei kan lo chang kang in in lo tu te po kan nei ve fir fir to a nam dang in min chim na sa box si a kan khosak phung te a in ang lo hle boka heng zong zong a ti hian ma ni chung kwa le ma ni in lo tu te po kan sil siat nguna kan thunun hi apoi mo hle in ka sia a fai na ko nga heng ko nga ti hian ma la ila ma kan son pui nge po ka be se thatani
1: ni le zel bo ke to ba ka kan tu khur tlan hei abi ta kin thing tlang lam tu khur tlan a bul le a khur chung te fai ngunila ti te tin kho pui lam tu connection ring te pon kan tu jem te ti fai thin ila a hei e connection la ro ro po han ma ni tu jem ti fai ngai mia lo te po hi an ti hi a ka mit nge po hian ka muwa tin he kan tui thlan ber tlong bol lo lu tam lu tuk te hi a vei om ka tia kan ti fai thailo ni pena ti bol lo tu ni lo sa te hi injir tir ila ti chuan sitam tak la ka kan filin thei zok nge yang
0: ni e tui zem in sei ta ka chuan mo tui zem fai lo hian sa takin tho si a in thla pun tir theya chung te chu kan fim khur na le kan hmason na atan thale in ka sia a tin in soita ka chuan tlong lui teng te po hei social media a te kan lo mu a mi chen hem ngai te nan ron post thina henga te hian za thla khopin bottle te sarang te ponchia te tiang chuan bol lo chitin reng tan mu thin te hi a she om ka ti in kalo in thla hrung thin khopa heng ang ti tu te hian sim angai hle in ka sia a heng zong zong te hi khopui atanga luang thla le tling khom ani awangin bolhlo pai konga te po hian kan fim khur tlan angai hle in ka sia a heng te hi ti to ho lo tu ni in ka sia
1: nya chu tiang in saita ka chuan hi social media chuan ni ek an muthavin kering tlong lui in saia te po khan hi bottle ruak a let peng phung sarang bol lo chitin reng amut bului thlengin alu tharu rui me a heng te hi aten hemi thi hi kan in le tur anisia heng te hi tu te ti fai tan nge mo kan hanti o ko ti thin khokar ko nga bol lo te kan pai mai mai te hi sim teng u ram dang mi ten local ve fo si kan ram hel ti bal tu ani ho kan bol lo thek te chung tin ma ni bol lo thek te hi chu ti ri rel teng u sarkhar bolhlo pai motor te himang tangkai le zolangu wantang zun in a ek tele ti bolhlo na thil chi sang sang om te in muve fo win karinga isimang u ti fai tu ni hikan in jirti le ti bolhlo te hi sim a tru hle in kasia a kan in jirti ri bangai em zoram mel tilang tu le shisel na konga kan ma so na tur pa ni em kan ti de u do ani tu
0: ni etro pirin ithil ve hi ve nge tur ni po in ka sia tui thiam hlim lo in awangin ko thalo le pumpuar a om thia heng te po hi kan pum pel thei ani tin ran vul tu te po in ran thi te an ek te le tok nok te pai fim khur angai le bok lui ko ra te kan pai mai mai zela a thei ram chuan phum thlap zelila chinei thi te emaw phul thlap zelila heng te hian vok hri kan hlau ber asf te hi aveng

0: Anti asin akaidar tu le aputar tu hi mihring te kan ni anti a chuwang chuan thengkawnga te pawh hian kan fim khur ngai hle in ka sia.
1: kan kho pui le ke ma ni hun ma tho kan bun phai hi se se na le kan moina tan pui mo le in kshia kan in le avel bun phai hian ka se se na hong thui ta ka nei the ya heng ran nong se nat na tam ta em em mai te po hi kan in bun phai lo bang te hi ni the sin an ti ya tin e bul lo kan pai phim khur lo bang in tho si le tho apunga malaria dengue le khichia tam pha bok bol lo rim le chia hian boruak ka ti chia sitlang le thoha te po siam theya cho wai bolo pai phim khur le in le avel van fai hi kan ngai poi mo hi tru khopin ka sia
0: Aninga ta sin atir lama kan soi kumno pangte te an bo ral zung zung chung chang hi tlem man soi le ka dua ka sia ve dan chuan thulai ti hian hun ol an nga lutuka mitin te hi man lai a in kan nei le in a tui vek to a kan hadam sia kan tak sa soi zoi pe lo wang te hian jun thum chu sen sang lung na kan nei a hetiang hian thalai no pangjok te arun mek a tin rui thei thil kan du lu tuk te kan tin se em em te thil thalo ti se reng chung po a kan poi se lova heng ang kan ching reng mai te hi a poi le in ka sia a kan rui chuan kan nun kan lo tha da nge nge a tin kan bal bok a sik sa kai hnoi bok a heng ti hian chi thalo ji sang sang a kai hnoi bok a chu chuan dam chhung ni ati toya a poi tak zet in ka sia eng tin nge heng thil laka te hian kan in thiar phili mang ti hi ngai to a tham takani tin school tina te zirtir tu ten chan la bok sela a soi tu ra tam lu tuk heng kan tu le kan fa te school lama te po hian chung le khatte na kan soi mai pia lama hian in zirtir na na sa zo khi school lama po hian final kong chungcha nga hian lo pethei se du om le in ka sia
1: ni e in saita ka chuan hei mei zel bung kan pai phim khur lo po hi vei om ka tia tuala le mun rem changa kan pai mai mai hi amoi lo le in ka sia zuve lo ta na rim chia a ten nom bo ka bol lo bo ma pai sram sram te in jir tir thada ngai le in ka sia tin mi pang par khoi na po ta gu ve na chak sen lo te hi anei tu ta na huat thalom ja thu san a ten om a han ti fai tu ni po hi sem amoi lo boka sim tur hi kan wang em kan ti ni chu
0: Ni e hetiang zong hian tan lak in tum te ang ko san te lc te vc te mup mhep le yma te nen tang tlang in hmalak dan tur chi sang sang hi soi khom in ma ila te ang soi mai hi du tok lo vek ilang pathian ron chung in chuan thar lo la chok le zel tur te kan tu le kan fa ta tan ram nuam ram hrisel kan nei thei nan thei top ichwa thewang ukhai christian ram ni om renga kan nun thei nan mitin in mo phurna kan nei ti kan in sha thartir fo hi tha in kshia a arim chan na hmuna pia nga ho te sei je lang o
1: covid shileng khan thil tam tak mi jer tir in kshia e dam lo kana max vo te hi chin than atan thale in kshia kandam lo kan te kha ke ma ni atang in nat na si an kan kai bel tir thaya pui pun na a kanom te hian kan fem khurnan max vo hi tlang shileng la ka kan him thei nan al tang kai tereng mai bazar le khoi local na kan chwa wa te hian kan hove le sanitizer man le kutsil te hi thia hnim na le hrisel na atan alpoi mo rengani nan na shik za asomret cho hi kuta tanga kai nian te ya diktora han ngai phutila cho wain cho i ma te in thiar zo te hian kutsil hian ko thalo le pumnom lo aveng thein tia sin
0: vẫn trẻ em ô cả ngày bơi mỗi đều bậc hạt chú mồi nó chim bọc hàng cần xây tổ một bộ phận phải hi bơi mỗi cái gì à cần chọn hạ đầm nó hôn lệ cần hôn tâm do cần mặn nạ nị vàng in một bộ phận thiang thì mới chú lệ hiện cái sự chi na một bộ à thiang thì mình chặt chọn tắc sát tan bộ chọn hạ đầm na anh ấy à một bộ phái là vợ chọn hạ đầm là vợ arim te alo tui là vợ chuang chọn kan dam chung ni hun tam tak kan man na kan mut bu te vun phai tha ti tu le in ka sia
1: abi khop mai kan mut bu te hi ni sa pho pho ila nirim nam ram ram mut te hi a se sel ba ga anom ve chim chim chen no chu ti am bok in kan tak sab vun phai po hi tu takani nile ngin than sa phur kai na kan thoka atul tul kan thok buka kan ti the yang to kin in bual fai te tin tan te thom na sok fai te hian bun nan na laka po min veng the sin tin tui thiang him lo hian nan na tam taka thin the wang in tui thiang him chok in he poi mo khop mai heng te po hi in jir tir tama trol le reng ani
0: ni etro hrisel ne le thiang lim na chu thil in kop thlat ani a mishing dam le le hlim na ani taksa in le lo von faite bol lo pai fim khur te hi kan ma son je nan thil poi mo tak ni in ka sia a tin e kan ran vul te khwa khir le en kol fai po hi poi mo khop in ka sia hei tun la ya chuan ui te kan vula ui kan vul ani po in en kol that tur then om te ko ta alo e emo mi nom bom te an lo thai dar the tin no te dai par hi ui hian so sam du khop maya chuwang chuan bolhlo po thataka ran khoi thei lawa fun fil apui mo khopin ka sia an e khi aten oma kholai ati trop poka na na sik the dar tu po ani thei chuwang chuan khwa khir le en kol thathi kan ran te poi mo le in ka sia
1: kan thiang ni ma kan fel fai chandral ro ha dama stress state le ma mun ba le nok no hendral ro ti thoi pik thin thin te che du de win kshya nang i se ve lo mo kan nok de no hi chan tho hi pe ngoi ngoi in kshya nu tan phe chon a han chang chat ne chu wang chan kan tu le kan fa te atang hian thiang him na le fa na hi in jir tir hi atul ngoi ngoi in kshya
0: ni khop mai kan fai chuan na in kai chhon a tlema dam do in kalangai tlem pha faina konga kan tan rual chuan kan zawa in kan lo hrisel jok theya faina hi damdoi ai tha jok ani an ti kha hrisel du chuan thiang hlim na atanga tan tur ani ma ni in khutlang le ril ru thenga thiang hlim chuan dat na za asum sari chuang apum pel thei ti doctor ten an soi thi na sin i e kan sui zel ti ang ma ni kot kai phia faina cham thelo te hi kan lo om nol maya heng te hi ka ve chin vai but kholeng tam ru tuk te hi ma ni kot kai tal te hi chu fai takin phia thawila vai but khu te hi azia om thein karin china tin vai but khu hian sitlang asia ma em em boka chuwang chuan ma ni kot kai cheu hi fai takin phia thi nila hei ai hian kan in le lo po athiang vim pha zok ngein karin
1: ni e shisel na le thiang him na konga hian upazok te ti tur da mai ravin thalai te he mo phurna hian ma shoi thei se du um khop mai e khai e kan thil han sai dun te hi pe poi a lo din dei nan pathian he na tong try in ti tak zu ta dil hi apoi mo le in kshya
0: ani khop mai natin khan in sei to tak na mo ku ve na fim khur angai zia hi karil ruwa hian atlana khop maya han sei lan le ram kan dua heng kong von ban le bang vela ku veina chinai te kan han ta rang ne ai noi mei te chil kan han chak sen boi mei te hi aten oma van tlang huna heng a mu tur om fo mei hi amoi lo mai pa ka midang tan aten om kati china chuwang chuan heng kan van tlang mun te po hi kan en kol thiang lim angai hi in ka sia a tin mo kan sei bel du le pakhat chu zun in hi ka vei khop maya khokar kum chu sei lo veng chunga mimal in nai tak taka van tlang zun in kan sia mi ka vei khop me heng zong zong te hi ke chu a siam to lo hi thale in ka sia a arim che em ema han kalpa po arim cha chu nileng lenga in omtan hianin a si om du don hian ka she khopa tin a mi pa ngai smart tak chin hi chu henga hian a anin thiar in ka ring lova chu wang chuan a zan lama chi chi te an lo in thiar thin bok nen chu wang chuan van tlang zun in hi

0: mal in naja hi chuan om to lo thei se ka ti hle mai
1: Ani khóc mày à chút tiếng in sai ta cả cho anh cái bộ hệ cái lâu ngay mở trên cho con chia sẻ nó thì sẽ tu cho good car product khi em ấy chỉ ip ăn tiếp bộ hệ đầu lâu nè á sốt mỗi khóc pin cái xe á à biết tất nhiên hệ high school cal rural em school cal về là trong tiếp bộ hiện ở rim hiện năm rum rum mày á à ti về lâu tan ở rim chia thì chú thu sân à bồi thui gì ấy cần sẽ là bắt chia sẻ nó tan heng te hi eng tin nge kan in sim tir thayang ti hi angai mo omin ka sia a tun ai na sale zola chung tin kan in zir tir hi apoi mo in ka sia a a aru khian thil hi an ti thia wa tun lai mi chuan a chung te chu a vil tak me me wa kan in vil hi trolin ka sia eng tin ta khian nge ma ma ti hi kan han lak don ni a tin chu mai ba ka a phone na sarang te kan han se a phone na tiru te te te kotla ya abul lo ka bol lo bom kan da a bol lo bom da mai lovin abula an payale ya ani lo le bang til kar ze theina lai lai te hian an je pa he tiang te hi ram mel te moi lo tu ani ti hi sithar le ila kan tu le kan fa te ta na chen nat lak ram nuam siam tur chon tun generation hen mo kan phurani ti te hi sha thar hi trul kavan ti te lul em
0: ni et ro pirin kan ve hi in ang riau maya chuwang chuan ti ti dun po hi anuam ka ti a tin a ni china po kan han sei to takna a bol lo pai kha ni e dang pani ngai poi mo ke po hian ka ngai poi mo he ma ni kho chung mai po ni lo jin kong khokar konga bol lo tam lut tuk te hi avei om ka ti a khokar konga chol buk te an han sa a moi tak takin cholchak om tak takin an han sa a mai ro chu henga ti hian mo han lu tila a a chol buk nge nge po hi top em em a local san du pol kan oma a chol buk chung chang ni lo a vela ti hian a bol lo chitin reng hi mu tur a lo om hi a ve om hi ka ti khopa a zubur ruak te bottle ruak te sarang te kan thil eina kor chitin reng mai hi a cha phian lo in chap nuai meya tin kong dung tuan hian bol lo pai mu tu rom thin hi karil ro hian a ve khop meya tu ti fa ya nge kan ti o tu tin nge ti fa se kan ti o ti hi ka ngai tu ana a lo om thina a ve lo thei lo khang kan thil pe ta kha a troi rel thei mi a si lawa chuwang chuan hen kan thil pai phim khur lo te hian leimin po asiam theya tin kan thing kung te tan te hianin a thalowa hrisel lo na thing kung ti hrisel lo thei tu te po an ni an ti asin chuwang chuan bol lo pai kan phim khur lo lutuk le kan in tha da lutuk hi a vei om ka ti a hei tu na phei chuan khwal jin te min tlo tu te kan nei ta me le nga la a tu na ri hi chuanin kan la in thup thei ni in ka sia a an mu chin le min mu pui chin hi ala tle ma chuwang chuan kan la lang moya min han fak na o han sia ti hian ke chu mo ka lo ip choi choi thi na sin an mu phak lo thil a tam zia a se tu kan si a chuwang chuan bol lo pai hi kan in zir tir vial to emo kati a sarkar lam po in thu chwa te an siam chung po hianin zom har kan ti le ni hian ka sa thina chuwang chuan a bol lo pai mul mai hi fim khur le in zir tir thathi anga in ka sia a ka veilo theilo wani ni tin kan mu a kan sa thin si a pirin nang i vei ve em heng bol lo pai pheng phung mai te hi
1: ve te mi mai hen ten bol lo pai phim khur lo hi lom thovin lo bo ma tho te nom je te hi a gan se tok lo shi se na bu chuan sake a in tho hi alom jo kan ti te hi kan se thiam lo hen ka se thi na ei tur abom chuan tho te hi a ke a hian nat na sik tam tak a bet ti ania en len na hian an mitin hian han hmu thei lang chona tenom jia te kan sianga chuwang chuan tho kan ti tlem don chuan bol lo pai phim khur angai ti kha kan sian ma sakhianga in ka sia hei bol ho bo ma hian entir nan.

0: nau te dai par te kan han paya ui na nuk chowa ka he mei chia in kan khatin man thin kan pat te kan lo pai boka polythene ten phone ma ila ui te hian ari man ri chake ema an nuk chowa ka kotla yan pot dara amoi lo hi chu thu san ni se aten um boxia a heng te hi kan bol lo pai kunga pu hian film khor hi kan van ngai te lu lem sarkari na bolho paina bom achem hi ate a engma tham anilowa amai ro chu he don lai a chon bright chin nei man tlom te te oma chengza pun lian pui ale the za dora a chunga hian he bolho paina turtan an siam sarang handaira than chin thapira tlem chon ahim deu chon karinga heng tianga te hian changka na tur injir tir tur tam takhe omin kashia bolho kan pai fim khur chuan thau pa lo tlem nge anga kan si sel na konga po ma kan son do na ni ti dam ain in vain hi apoi mo le zo la ni kan na ma satur ni in ka sia ave yom ko mai
1: mi et ro pirin adi ko pasin thiang hlim na hian kan si sel na ne ne in zom tlata wangin a nichin khan in ron soi lang to a covid chileng khan thil tam tak min zir tirin ka sia iti adik khopin ka sia kha thil khan tun thleng hianin kannu na hian thil min zir tir se thale in ka sia a tun thleng hian hand sanitizer man chin te hi thale in ka sia a khoilo kan chwa ka bazar a te kan kala dam doi ina te dam lo kan kan emo mani kan in entir po ani thei henga te hian a thei sram chuan in kan thlen ve le hian kan gut covid chi le lai ang chia khan kan gut le a kan in ti fai kan in ti thiang hlim reng hi apoi mo in ka sia chu chuan sitam tak kan ve tur laka min deng thein ka sia khang khonga te khanin kan lafim khurzui zel hi tha in ka sia a tin mi kara kan oma puipun ni kho a kan kalte hian mo max wa la chin ring te hi la tha kho pasin tlang hrileng laka te hian kan himbi gria wasin chuwang chuan hrisel na kan soidon chuan thiang hlim na atil nge nge yanga ya kan in kan thiang hlim chuan kan hrisel na po in ma aso nanga heitun laia khovel changkang to a mising po kan changkanga kan in le lo te po hi a changkang to lutoka chuwang jan fai na konga po hian changkan lam pana mason kan in zirtir zeli anga in ka sia
0: ani khupachin he i kanram hian in bung thar kan kaina tur thil poi mo takne in ka sia a thrisel na le thiang him na chung chang hi ei tv a te kan han muthina ram dang ram changkang tak tak te kalo thir pakhat hi chu an lui a thiang ni mem bol lo pai ta mem ti te e thing tlang lam panga hei lui kal an ron ti lan thin te hi lui a son pon chia pa ya omem bottle chia pa ya omem ti te hi kalo thir thina hei safe mizoram tin than hem ngai taka an thian thiang him thin te hi chung din hen zom thei tha in ka sia heng zong zong te hi ma kan son thei na tur chon chung ko a bul kan tan hi poimo in ka sia khotlang ang he ngo sang sang ang te hian han ma han na ma ila sarkar ti tur a chau da lo bukila chung ko atang hen bul tanila thaber in ka sia chu chukan ma son na tur kong khat ni in ka sia tu nang ring a kan kal chuan kan ram le rong ni china kan saita ang khan sarang te hi troi thei si lova le noya lo in phuma cho chuan thai thatna tur te alo dala thai cho kan lo ma mo le sia khang zong zong kha a thatna tur chuan kan chung kwa thau tang han bul tran thar ngai ka sia chong te cho han in jir tir thar le te po hi apoi mo ria win ka sia a hi e khati angjong te pokhan kan injirtir hi truly developmo
1: ni e inkom na hun tha kan nei hi anuam ka vanti kan veizong te kan tuizong te a inang em em meile ngala chuwang chuan keini pani hi inkom fo kan momo in kshia
0: ani khop mai inkom fo vila amaro chu inkom rimata hendu tok la vila kan trang kai puing e theina turin a abya ngai ngai te po hi han bia ila asoi

silrin moya ten lengzem lan sak tega ngai thado na kang itlam sak ber tur sai lo thang sai lo min lo chang boi ti la sak ani lengwa thang u.

tuna kan ithak tak kha kadilen moi ti hla ni ron sa tu ka silrin moya ani su ti song su tun tum lunglen huna sai lo thangi sai lo zira nam te le silrin moi te lengziam na sakan ngai thak the chu nia aka swani isol tanga ti chu ani hei ka swani isol ni zandar somle chan vela urita a bunta na kan hun voi ni chu lo top le ta a program nam sar hil roi tluang kan ni control room engineer duty lan nun puya ani minga thatu te in zawain mutuivek ule jai hin